Uy, tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

malun na tumakbo hanggang nakarating sa merdero. Mabuti hindi ako inabot. Pagbibili ko na talaga itong bahay na ito, nakakatakot eh.

Secret of Health Supple Plus Gold。Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyo mga kauban, your health consultant, CJ ni Druda mga katropa. Huwag kamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog, unta uway pag ngulngol no? Sa ato gayong mga tuhon, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa, kadiin upsay o nindot gayo ng atong pagtulog ng atong yan. Nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano sa pang programa, The Secret of Health. Ang programa maghatod kaninyo ng informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati no dakong disturbo gayud kini mga katropa sa ato gayong adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton no? Busa kini nga programa ha oy magahatod kaninyo og giya aron tungod ni ana no bisan og ginagmay nga mga balatian ato gayud kining malikayan kaya syempre ato gayud ma-maintain ang kahimsog og kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kita igo nga kaalam. So, bani ako mga kaltropa, nini atong programa, The Secret of Health, pinagigid sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62 844. Once again ha, pwede ka mamupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62 844. Kaya syempre gini atong programa atod gihapon ka nato sa Zantun Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement so nga diin gitunan gayud sa atong mga syensya o sa atong gayong mga health experts nga diin kining food supplement usa sa solusyon nga diin bisan paman unsa gayud klase sa atong mga gikaon karon o gani no gisigutan pag ganinan ni katropang Arnel nga diin sa atong mga ginakaon matag adlaw mga katropa. Adin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan dili ta sigig karne, no, dili ta sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan piliun jud nato ang gulay. Apan makasubo lamang kay nganuman. Kasi sa ato bitang clinic sa mga pasyente nato mutubag dayon do, mutubag man dayon. Saan man idok nga kining mga gulay nato karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayog yun sa lawas, o runsan na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayaw ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw inini tubig ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minuto si babad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antimplas tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kay gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, sa tanggal ng chemical, na? So, inanan lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, giningitawag na to karning baboy, mga katropa,
ang bakterya niini di jud daw mamatay na. Ina nakagahig ulo ng bakterya nga nasa karne, na specialist baboy. Mao na sa mga hilig kaog karne. Tanawan na, no? Digid matawag nini. Di jud maabsent. Sa isa katuwig kining gitawag na tog bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin yung mga infeksyon sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. Muna, ginalikayan or gina-advise dyan. Dapat, especially kung pirmin na lang sige tag aduna infection sa lawas, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanayan na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. Magani sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon magina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pa sa buot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mayingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay ano man, ang food supplement is an pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa man nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaog gulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ang lagitlog, prituag hotdog, pusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na itong malnutrisyon. Unsay pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangitaog pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito, permi, pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pag wa kay balatian, tungod kay kinimutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. Ha? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula, buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. No? O ba ni pag inom, Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayod ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga na Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atong Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kiniato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pagmatas buntag, no? Kaya directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag-inom sa atuang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung
anaon nimo pag maintain pag inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Mao nang aduna joy gitawag na tog pag prevent, no? Bisan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidalas panahon na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa butika nga dol sa inyong lugar. And also available sa ha to ang mga produkto. Ano, yes to health the products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, premium D3 and Santon Plus coffee mix. And premium D3 coffee mix na available kana mga katropa sa atoang Yes to Health clinic. No, gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products. Especially ha, sa ato ang mga senior. Oh, ayon mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts.

Ihi na orgasakit na ang left side area no, sa abdomen or ang kutukuto gasakit na ay nako po mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay ay nahulat ang mga katropa inahanglan magpa-check up o gadtoy ang Yes Health Clinic tungod kay free ang ato ang check up and consultation especially health counseling and the free dietary guidelines. And para sa upgaray na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agay yung pagbasa sa ato agay yung mga texters. Kung magkaya doon na pa, ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala ito na tubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadala ng pangutan na ugani. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon ipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag programa sa The Secret of Health. Happy viewing sa tanan ha! Labi na ganyan sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CJ Nidrido watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. God is good all the time. Yes po mga katropa, no? Samtang aduna kitay gitawag nato nga ginakaon matag adlaw, no? Pagbata pa lang sa kabuntagon makaingon na kita God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Usa sa ato aga yung avid listeners from Katiil. Ayan, ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X o unsa ang angay buhaton. So ang tamang dosage ng atong Vision X Plus mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryoso nga kondisyon or malala na. Especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidela-dala. No? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas dagan siya og duga or juice. So, kung wak kay blender paning kamote at to si banggod rasa na kung na kay bangguran banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag isa ka carrots og pipino, unya 1/4 nga kalabasa. Kung presko ayo nagpaniti, kung dili presko paniti jud na ha. Okay, basig dagan-dagan na nag mga gitawag ni ini na ng mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, niya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Niya, maghimo na pudog bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kini bang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kanang imong mata. Pag matas buntaga, uman maligo, o niya sa gabi, bago na pod matulog,
patuloy na po ang imong mata, no? Tagduha ka tulog.

matag mata. Unya, kinahanglan, presko nga karot, ha? Dili kay basig ka itong gihimo. Gigamit nimo sa buntang na pangtulos mata. Mao na po himuon nimo pangtulos gabi, di jud na maayo. Kinahanglan, presko. So, maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, nya kuha ang duga, nya mao na po ipatulo. Duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Muna ah, una nang i-check mama Mercy, no? Isa man ay mong kaila or ikaw ba mismo? Ipa-check ay mong kidney, basig adun na problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, adun na kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan, o og matabangan gayod ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayod sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis. Grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Dagan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga simptomas. Kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga simptomas or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa ato ang dugo, di ba? Nadiin subala sa pagtuo, nilabi na kung dugay na panahon nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply niini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, so, wagi hapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tulukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matulukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapakas sa inyong balay, ilabi na gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang hot and cold compress. Ugat magud ay mong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang imuon nimo, ma'am Jing, pabukal ka og tubig nga may tawag dini Downs Gabon. Unya butangig usa ka luya. Ang luya dukduka sa ibutang tubig, unya usa kutsarang asin. Mapabukalig dugay, unya hatod nga naglahi ng kulay tubig, kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde, haluig normal nga tubig, pwede kayong init, no? Sakto lang ang makain ni mo. Unya lingkod ka sa bangko, no? Unya ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini sa tubig nga init, nga puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit, ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mao nay gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? Kadalasan mao mong good ni pag adunay barado na mismo stong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw
nga tubig for 5 minutes na. And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod. Babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na Ma'am Jing. Imo ni mo na every other night. Bot masabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka ha. The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag inoon dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Niya, gabi na pod, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usan na lang ka pangutana itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. At kitaw tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isel May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Hani. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Hani mga T-City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas. 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha. Ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wana kay nato ni ginahatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalan sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, kay basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisi-ngisi ra mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mo nga diin mo abot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kay ngano ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hans tanang sakit, no? Kining gitawag na tog constipation. Kay ngano man, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no, from ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung nga diin na nakakonek na sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon na ito na. Apan kung wa na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mo na samtang sayo pa kundi normal ang imong bowel movement at imana dayon. Ang inyong himuon likay sa mga pagkaon nga tawag niini kulang or wala jud siya, gitawag na tog fiber. Sa man na dyan ng mga pagkaon nga wala yung fiber doc. Number one, kining gitawag na itong instant, na? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kay musamot dyan na. No? Nga din maglisod siya paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandisal, sa man eh, mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Unya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice, but for your information mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, giapil na ni siya karon, giclassified na ni siya karon
as or kasab kaubanan na siya sa gitawag nato junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misit ka ni tag junk foods, but pasabot, wa na siya'y nutrition. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugans, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrition mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinahanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, kunya, tawag ni ini. Inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, nga binagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Yeah, hilig pa dyan ka mo kaog tinapay, hilig pa dyan mo kaog noodles, autoara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mo kaog mga pasta, mga spaghetti, sa panadina, na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas o hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Oh, bisan pag lalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Oh, pulihi dayo, no? Ay na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayod sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po ng black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tagod sinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di japon makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. O, bisag asa, basa taas, og fiber, dako kain ng tabang mga katropa, og ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kunya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi o gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning mo na inuma. O, dako kay nang tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Unya pag inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. O, painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. Wala tayong igong oras, mga katropa. O, dagang salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health, apan wala na tayong igong oras. Dagang salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message o ganiuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Ina inyong health consultant si CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon og baga pahinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Ahora es Megatropa 6 FM Java Region a las 4:34 na sa kabuntagon.
1: Exciting. Yeah, karon sa gawas atron ato kining nga kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: morning, people of the Philippines. Basta may buntag kami ni tanan mga katropa, buntag na usap ng Lunes karon. Unang adlaw mga katropa sa bulan sa Hunyo tuig 2026. June 1 na mga katropa. Oy, hapit na, hapit ang tigaligo sa mga kandingan. Pag June 24 mga katropa, mauna na ang San Juan, birthday ni Juan. Good morning! Ala, kumusta? Good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Ibot na Pilipinas! Nagsige mag-ungot din na Pilipinas sa laigta na na mga sanog, mga sanog! Umika kay buntag na mga katropa! Adlaw na para mga kaigsunan mo mata. Adlaw na mga tropa para mga katropa mo bangon. Buntag na mga kaigsunan! Bangon, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot na mga sanro! Imta na ka maglansang din na mga tropang gihigtan sa pisis sa muskitero ng perteng gahi abay! Gahi kayo na! Gahi, wailin kay tande mga katropa, gumikan kay pirming na katurbo! Sigun ka! Mati City, maimbuntag! Daba Oriental, maimbuntag! Barangay Luban, good morning! Good morning! Bitaw, kumusta bitaw mo karon rin mga katropa? Karon magpahinaot din ang adlaw kita. Naskabas ko kapiskay nga panglabas. Punos ka dasig mga katropa. Nining atong pagpanag-upan karon sa programag inyong tulmanon. Exciting Pilipinas. Usbon ko adlaw karon nga Lunes. Pizza uno na nga bulan mga katropa sa Hunyo tuig 2026. Alabango na mo din ha mga katropa. Gumikan kay buntag na mga kaiksonan. Importante lang. Aduna ta mga katropa ay... mga nakalatid na nga mga gimbuhaton ni nga adlawa nga panalanginan tas tong Ginoo mga kaigsoonan sa atong mga gimbuhaton. Diba? Tinood? Ala, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na mga sanong! Ibta na ka ng angay pag-ibton din ha karong buntaga mga katropa. Good morning! May ikang kay buntag na nilate sa atong programag inyong tulumanon. Exciting Pilipinas! Musta po mga kaigsonan karon ang ato mga kaigsonan rin napita sa Baya Davao Oriental. Ibuok Davao, Provincia sa Davao Oriental. Good morning kaninyong tanan rin mga katropang napita. Exciting Pilipinas! Gita mga katropa sa Banay-Banay, ngato sa Lupon, ngato ta mga katropa sa, sa may San Isidro, ngato sa Gobernador Generoso, arita mga katropa sa may Mate. Good morning kaninyong tanan Mate City. Good morning! Arita mga katropa sa may Tarragona. Good morning! Kita sa may Manay, Guston. Good morning! Baganga. Good morning! Uban pa mga tropang dapit diri mga katropa sa Davao Oriental, Caraga mga tropa, good morning. Good morning. Kumusta man mo karong buntaga mga katropa? O diri sa mga tropa sa may Davao del Norte. Diri ta mga tropa sa Island Garden City of Samal. Good morning. Diri ta sa may Panabo. Good morning. Tagum. Good morning. Carmen. Good morning. Duhali. Good morning. Diri ta mga tropa Santo Tomas. Good morning. Kalaingon. Good morning. O siyempre mga tropa diri sa may Asuncion. Good morning. Kapalo. Good morning. O sa Sawata. Good morning. Labista na mga tropa ang New Corellia. Good morning! O siyempre mga katropa, direserta sa Davao de Oro. Good morning kaninong tanan taga Nabunturan. Good morning! Montivista. Good morning! Laak. Good morning! Maragusan. Good morning! Direserta mga katropa sa may Moncayo. Good morning! O siyempre mga katropa, ang Mawab Davao de Oro. Good morning! Mako. Good morning! Mapili. Good morning! Pantukan. Good morning! Kumusta man mo karong panahon na mga katropa, tibok probinsya sa Davao de Oro. Good morning! Hoy, ang Davao City, Metro Davao, good morning kaninong hurot. Good morning! Huwag dari sa mga katropa sa Davao del Sur. Good morning! Dito mga katropa sa Santa Cruz. Good morning! Dito tanapita sa Santa Cruz, mangoros mga katropa. Dito dari sa mga katropa sa Diego City. Good morning! Dito mga katropa sa may Matanao. Good morning! Bansalan. Good morning! Dari sa mga tropa sa may Padada. Good morning. Sulong. Good morning. Gihe. Good morning. Malalag. Good morning. Yan, good morning kaninyong hurot mga katropa. Good morning. Davao Occidental, good morning kaninyong hurot. Good morning. Kumusta man mo karong buntaga, magaigsoon, mahinaot ko nga kamo na skabas ko kapiskay nga panglawas. Welcome sa itong pagpanaguba di itong programa. Live na live kita, mga tropa ka inyo, sa mga makita, mga kaigsoonan karon sa itong programa sa XFM 107.1, Tagum City. Ang ato ga Facebook page ko na katropa na nakaroon na kalili na katanaw na sila si Ma'am Jing Pigarino. Good morning, Ma'am Jing. Good morning, mga Ma'am Jing. Kumusta man, Ma'am Jing? Tibok members, pamilya.
1: Good morning.
0: Kaisap kang Randy Santisas. Good morning, Randy Arciaga Santisas.
1: Good morning.
0: O siyempre, mga tropa, gari usab kay Hinaro Sulas. Good morning.
1: Good morning.
0: Ato pa niya, morning. Shout out. Kuniha Inta Estabilio. Family sa La Filipina. From sa may Brisbane, Australia.
1: Good morning.
0: Yon si Hinaro Sulas, mga katropa.
1: Good morning.
0: Narisa mga katropa kang Tatsa Joseph Angel. Good morning sa tanan. Sugod nag Brigada Eskwela. Og happy opening araw ng Salvation Panabo.
1: Good morning.
0: Gari sa mga tropa, batupan touch mga tropa dre. Og shout out sa mga magbrigada, eskwela dili mag crop top. Ha? Kay eskwelahan ang limpyuhan, dili ang pusod. Tama, no? Eskwelahan limpyuhan dili pusod.
1: Good morning.
0: Tapo pusod makita diha. Ricky Royo, good morning. Lanog-lanog. Ang XFM sa Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out nako. Ang akong mga igagaw. Diha sila sa Asunción. Kumahig family og Buton family. Mga Royo tanan, good morning kaninyong hurot.
1: Good morning.
0: Yan, good morning kaninyong tanan Richard Pudud, good morning. Ampo sa tabay, aron hatagan taga bendisyon sa atong Ginoo nining adlawa, mga katropa.
2: Exciting Filipinas!
0: Bendisyon sa atong Ginoo.
3: God ako Ginoo.
0: Nangalan samahan sa anak sa Dios ug Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan, yes Lord, maayong buntag kanimo Lord. Angayan lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan ining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Salamat Lord God sa nindot nga kabuntagon nga imo na sab nga gipatilaw kanamo nining adlawa. Nining adlawa sab Lord God, mga bangayo kami sa imong bendisyon ug panalangin. Nga unta Lord, ikaw magahatag na sab kanamo og kagawasan. Ikaw magahatag na sab kanamo niining tanan nga among panginhanglanon. Panalangin ni kami sa among mga gimbuhaton nga unta di kini makasupak sa imong kabubuton. Nining adlawa Lord, amo sa pangayo nimong bendisyon panalangin para sa ngadto sa adunay mga balatian. Nga unta imo silang hikapon, imong wagtangon ang mga balatian nga naa sa tagsatag sa kanamo. Managlahi man among gihambin sa mga panglawas. Apan among gikinahanglan ang imong bendisyon ug panalangin nga ikaw ang makaalim, ikaw ang makawagtang ni Lord God. Hinginli ang mga dautang espiritu nga magagamhan, magahunghong ang hikanamo. Apan ang imo mang pagbuot may matuman Lord God, dili man amo apan nasayad kami nga dili ka makaako sa pagtan-aw sa imong mga anak. Nga adunay mga problema nga sobra Lord God. Apan kining tanang mga imong gibihatag kanamo mga pagsulay, mao kini makapalig-on usab sa tagsa-tagsa kanamo sa pagsalig ganha kanimo. Lord, karong adlaw sa Lord God, katong tanan nga adunay mga balatian, katong tanan adunay mga panginhanglan, Lord, ikaw ang magapahiluna nining tanan. Inisyon niyo usab ang mga taglakaw kanamo, ngadto sa tagsa-tagsa ka mga misyon nining adlaw. Inaot panta Lord God, ikaw ang magapahiluna sa among maging baton nga walay mga kakulian. Tago sa kami nindot nga magpanghuna-huna. Magawa sa mga ba-ba na mo sa matag pulong, makahatag muntang kinig pang-inganyo, o makahatag kinig pagdasig nga to sa tanan nga nagapaminaw karon sa tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Kining tanan Lord God, di kininamo mahimo, kuna wala ang imong giya o panalangin. Amo kining gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen.

0: Matod pa ni mga tropa ni Ricky Royo, good morning katropa! Happy araw ng tulalian Santo Tomas, Davao del Norte, John 1.
1: Exciting!
0: Wow! Happy araw ng tulalian Santo Tomas karon mga katropa. Araw ng tulalian Santo Tomas, na ako'y mga parinte din ha, sa tulalian Santo Tomas. Sila si, kuan mga tropa, sila si Loklok Algabre. Kumusta mo din ha karon Loklok! Uban pa ron ka diha ka Ma'am Nita Valderosa. Good morning Ma'am Nita. Uban pa mga tropa ang naiya karong galili mga tropa usap sa Mati City XFM Mati City mga katropa. Good morning Rika ninyong hurot. XFM Facebook page nato mga tropa sa Mati City 99.1. Hala good morning kaninyong hurot din hi mga katropa og dagatan usab karon sa YouTube mga katropa sa XFM Tagum City mga katropa. Mao na tong YouTube nagatan-aw karon. Hala good morning kaninyong hurot mga katropa. Mga pahinaw tining adlaw kita nas kabasko kapiskay nga panglawas. Puno sa kadasig bisan pa man nga adunay mga pagsulay apan ayaw pagpakawas paglao mientras may kinabuhi pa aduna pay paglao mga katropa. Mga pagsulay sa kinabuhi ato na mga tropang wag tangon. Diba? Ato na mga tropang ibaliwala. Isalig na to ang sa labawang makagagahom kanang tanan. Diba kisili na kaminadi bandoy? Good morning, mga kay case. Mato pa niya. Hi, Kuya Bong. Maayo ka buntag. May buntag kaninyong tanan rin karon sa may Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. Kamamlor na karon rin mga tropa sa... Kuan? Sa may provincias Davao del Norte. Ma'am Lorna, good morning Ma'am Lorna, uban sa tibok members pamilya. Ningske Ventura, good morning Ningske Ventura. Nakalili usab karon mga tropa diri sa atong Facebook mga kaigsoonan live mga katropa. Ako'y nagalalay galas kang ina na Bong Algabri mga tropa, naging uban kaninyo sa atong programag inyong tulmanon mga katropa.
1: Exciting Filipinas!
0: Ayaw kalimot mga tropa sa pag-inom sa Santon Plus Gold Coffee Mix mga tropa. Santon Coffee Mix with glutathione and collagen. Mao ni mga tropa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mao kini ang tama mga kaigsoonan nga angay nato mga tropa ang gamiton sa tanang panahon mga tropa. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen makapadasig kanimo mga katropa sa pagkatulog. Makapadasig kanimo sa pagpadarbaho, makapaputi mga tropa ug makahayag sa imong dagway mga tropa gumikan kay adunay glutathione and collagen. Santon Gold Coffee Mix mapalit kini sa kada mga butik at farmasya nationwide. Og siyempre mga katropa, mga mag-uma ay kamukalimot sa paggamit sa mga produkto makatabang kadato mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Tungod sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, nindot imong pagpanguma mga katropa, makaginan siya ka. Mawala na imong failure, mawala na mga katropa ang itatawag itong shorts mga katropa, shortage. Gumikan ka ikaw makaginan siya, ang imo mga bunga sa imong pananom, unod sa imong pananom mga katropa, mahimong mabugat, gumikan kay kini sa mga katropa, busok. Tungod mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga kaigsoonan na may gamiton sa pagpanguma. Hala gamitan na ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na din ha sa nagkadya mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa. Mga hiskutanan, mga balita, mga tropa, nining adlawa, mga kaigsoonan. Mas ubos mga tropa gasingil sa kuryente. Naguna karon ang Davao Light sa Davao Region sa bulan sa Mayo tuig 2026 mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa adunay ika-59 ka tuig mga katropa nga kasumaran sa araw ng Davao Oriental. Giplansa na mga katropa. Yarog dili mahapsay mga katropa plansahunon. Samtang sa pikas bahin Japan Maritime Self Defense Force personal mga kaigsoonan nga gihimamat sa mayor sa Davao. Samtang sa pikas bahin PRO 11 nagapadayon karon sa ilang pagpalig-on sa kalinaw ug kahapsay sa region. Libo-libo usab mga tropa ka mga tao nagtigom karon nagtigom diri sa kami Kaputian Beach Parks. Malampuson mga tropa ang gitapos aga summer saya sa isla 2026 sa Samang. Samtang sa Malinyo usab nagapakita kini og lig-on nga pagtuog panaghiusa sa Santa Cruzan sa isla 2026. Samtang most 2026 mga tropa sa Mati City gipahigayon luwas og responsable nga small scale mining usa sa tumong. Samtang lima usab ka mga kikas top-notchers mga katropa gihatagan karon og cash incentive kapalong LGO nagpasidungog sa ilang talagsaong kalampusan. Kantang libre nga serbisyo matropa gipadool kini sa mga kabarangayan o sa barangay sa Upla pinagi sa Uplan KKK nagapaabot kini og tabang sa katauhan sa Panabo. Kantang road clearing matropa gipahigayon kini sa barangay Kinawit noon, Samal Island, human nga natumba usab ang usa ka truck mga katropa. Kanaguban pa mga detalye mga tropa sa balita, gikan usab sa XFM Mindanao Reports. Ato kini masayra din sa magpagkauban ni atong programa. Ma'am Lia Manalaysay, good morning Ma'am Lia Manalaysay. Blessed morning Sir Bong. Updating sa controversy. Updating sa mga controversy. Yan, thank you so much ma'am. Exciting. Naghang yung kontrobersya karong mga tropa sa nasyonal mga kaigsunan. Unya aduna po'y muabot na nga to sa ihap sa mga nasawi mga tropa. Nawad ang nakabsans kinabuhi mga tropa. Muabot na nga to sa 11 kabuok mga kaigsunan. Mauna kini ang update mga tropa sa building na may collapse mga kaigsunan sa Angeles City mga katropa.
2: Sigop ang usa ka lalak.
0: Noon sa baka dodoy. Nagbutbuot man kadiak dodoy, ha? Nagbutbuot man kadiak sikop, nga wa pa mo gisikop dire. Bitaw. Samtang sa pikas bahin mga katropa,

0: Naapod mga katropa kuan kining update mga katropa din sa kuan. Wag tan-aw sa mga nasyonal, labi na sa bulsa ayon ni mga katropa. Dahil mga update mga kaigsunan. Gubot mga ito nasyonal rin ay. But usahay mga katropa, makaingon ta sa Senado nga gihimo malang ni mga tropa Senado siguro sila mga personal interest. Exciting! Murat na wagtan na mga katropa ang A-Sense mga katropa sa balaod mga kaigsunan rin na pita. Exciting! Filipinas! Alright! Kada mga tropa makompleto ni tali ato na siren niya mga tropa dito pagpadag-uban mga gisoran gumikan kay oras na to bai. Alas 4:44 na o 54.
1: Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero isang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi. Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Alright, balik na mga tropa sa atong pagpanag-upad mga kaigsona ng atong programang inyong tulumanon.
5: Exciting Pilipinas!
4: Alas 5:01 na bay! Oy, good morning na rin ni Uncle Dar Onets. Mato pa Uncle Dar Onets ba mga tropa? Good morning! Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning di Uncle Dar Onets, ubang tibok members, pamilya.
5: Good morning!
4: Good morning mo diha. Og kinsa pa bang naadri mga tropa? Wa pa makatimbaya si Inting Guapings. Good morning, ma'am. Sir Inting Guapings. Hindi basta-basta ni. Basta mga Guapings mga tropa. Lupig ta ni. Ala, good morning. Kaninyong hurot diri dapita mga katropa. Og si Kuan, si Marlon Cuer. Diri karon sa Mati City mga tropa. Gatanaw sa XFM 99.1 Mati City. Marlon Cuer. Nung Sunny Algabre, kagawad Sunny Algabre. Diri karon sa Libuton. Mayong buntag niwan nung Sunny. Ayan Joy o Ayan Joy Dado Herbacio. Good morning. O gatin, rinikab ka ng Jane Caliza. Matupan niya, maayo gabuntag kanatong tanan. Good morning, sab kanatong hurot. No, mga nagatanaw karo mga tropa, dinis itong pagpanag-uban. O dinis isang mga tropa sa itong YouTube. Nagatanaw sa itong YouTube. Hala, good morning, kaninyong hurot mga katropa. O mayang adlaw, kaninyong tanan mga katropa. Yon, hinaot ko nga okay lang ta karo gabuntaga baga kaigsunan. Alright, balik na rin mga tropa sa atong pagpanaguban. Nangapi na mo, gamitan gin ang kape ha. Ang atong kape mga tropa nga makatabang sa atong panglawas. Diyain ang kape mga tropa, makahatag nung ka nervyos sa atong panglawas mga tropa. Maigking-igking lang ta, makakita tagko ang mga tropa, kalita ang kakurat. Kanabi ito, hingapihon ka mga tropa, unyag ma-drive kag motor. Delikado si disgrasya ko mga tropa, kanin mo kalito hanggang kaigking. No, makabig di mong monobila mga kaigsunan si mong motor. Nang naarabay uban nga mo kalit ng ubertik mga tropa nga dili mo suribato ba? Dikit na baki ubertik mga tropa, maigkin lang kang pinakalit kaya nanay nitapad ni mo mga kaigsunan. Yung makabig ni mo na manubila kaya naigking ka, delikado ka sa disgrasya, maunay nervyos mga tropa, gumikan sa kaping imong naandan. Kaya kag-inom ng kape mga tropa ang adunay magdala o kadaot sa imong lawas. Yain na, arita mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Apo si Santon Plus Coffee Mix. Nga aduna siya mga tropa ay tawag na ito soya beans. O siyempre arita mga tropa usab sa premium D3 coffee mix. Ang anta ganito ito anti-cancer nga kape. Nga aduna ay vitamin D3 mga katropa. Mga produkto ka na sa Yes to Health. Mapalit ka na sa nagkanya mga butik at parmasya nationwide. O garo makasure yung mga tropa. Adto mo sa mga klinika mga katropa sa Yes to Health mga katropa. Way to its clinic and pharmacy mga kaisong. Kung naagastagom, makita ka na sa may door 8. First floor M Central Building dool kini sa may Mr. DIY paliko kini mga katropos palingki sa may Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City mga katropa. Napoy libreng check up din na matag Merkulis, Biyernes, Huwebes o Biyernes pinaagi ni Doc CG Nidruda mga kaigsuunan. Kini mga produkto mapalit sa dinhi sa atong sibihanan. Saka lang mo sa atong sibihanan kung dool ka sa sibihanan makasaka mo dinhi mga katropa mapalit kining atong produkto baga katropa.
5: Exciting!
4: Alas 5:04 mga tropa kini unang bulyada karon sa balita usab mga tropa sa atong Davao region hatu kadato gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mapalit kini sa nagkanya mga butika nagkanya butika nagkanya ng agri store sa inyong mga dapit mga katropa. Bulyada sa balita mas ubos mga tropa nga singil sa kuryente. Naguna karon mga tropa ang Davao Light sa Davao region. Diri mga katropa sa Mayo 2026 mga katropa. Katropas balita katropang gab alas mga Exo Katropanggab.
5: Live report. Live report.
6: Naguna sa mayong balita alang sa mga konsumidor sa kuryente sa Davao Region, human mapakita sa pinakabagong datos nga ang Davao Light and Power Company kun DLPC mao'y adunay labing ubos nga residential electricity rate alang sa bulan sa Mayo 2026. Base sa report, ang residential rate sa DLPC miabot lamang sa 10.35 pesos kada kilowatt hour nga mao ang pinakabarato taliwala sa mga electric distribution utilities sa rehiyon. Gisundan kini sa Northern Davao Electric Cooperative Conrdeco nga dunay 10.59 pesos per kilowatt hour o Davao del Sur Electric Cooperative con Dasoreco nga dunay 10.75 pesos per kilowatt hour, samtang ang Davao Oriental Electric Cooperative Condoreco ang adunay labing taas nga residential rate nga 11.76 pesos per kilowatt hour. Sabahin sa negosyo o komersyal nga mga konsumidor, nagpadayon usab ang paborableng singil sa DLPC nga adunay commercial rate nga 9.84 pesos per kilowatt hour. Ang Nordeco nagtala og 9.74 pesos per kilowatt hour, Dasoreco og 10.71 pesos per kilowatt hour, og Doreco nga adunay 10.80 per kilowatt hour. Gipakita usab sa datos nga ang Dasoreco lamang ang naka-record og gamay nga pagsaka sa residential rate alang sa Mayo nga adunay pagtaas nga 0.0233 pesos per kilowatt hour kumpara sa miaging bulan. Bisan pa sa nakalainlaing presyo sa kuryente sa matag distribution utility, nagpakita ang report nga nagpabilin nga ligon og kompetitibo ang power rates sa tibuok Davao Region nga dunay mga kompanya og electric cooperatives nga nagpadayon sa pagbalanse sa gasto og serbisyo alang sa mga konsumidor. Mga katropa, kaping healthy, doon ay lutatayan ang collagen ay mong ipakita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
5: Exciting Pilipinas!
4: Ang sabas katropa Gab, alas sa detalye sa mga balita samtang ika-59 katuig mga katropa kakasumaran sa araw ng Davao Oriental. Giplansa ng mga katropa karong kapanahon na katropas balita katropa Keynes Acevedo.
5: Live report!
7: Nangandam na ang probinsyal nga panggamhanan alang sa umaabot nga ika-59 nga araw ng Davao Oriental pinaagi sa meeting kauban ni Governor Nelson L. Dayanghirang uban sa mga department heads ni Atong Milabay nga adlaw. Gisiguro sa gobernador nga magpabiling malinawon simple ug makahuluganon ang selebrasyon alang sa tanang oriental nga Davaoenyo taliwala sa kasamtangang mga hagit nga giatubang sa probinsya ug sa nasod tungod sa kasamtangang global energy crisis nga hinungdan sa tensyon tali sa Iran ug Estados Unidos ug subay usab sa Executive Order number 110 nga gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagdeklarar og State of National Energy Emergency. Gihimo sa probinsya ang mas praktikal og responsableng pamaagi ang selebrasyon karong tuiga. Gikonsiderar usab ang epekto sa linog nga miigo niya tumiaging tuig nga may hinungdan sa nagpabiling ubos sa State of Calamity ang probinsya. Tungod niini, giminusan ang dakong paggasto sa pipila ka merriments og major activities pinaagi sa sponsorship og partnership uban sa mga pribadong kompanya, investors og stakeholders, ilabi na sa sporting events og uban pang kalihukan. Pinaagi niini gitinguha sa probinsyal nga pagamhanan nga magpadayon ang selebrasyon nga dili babugatan ang pondo sa gobyerno samtang maghatag gihapon og higayon alang sa panag-iusa, kultura og kalipay. Bisan pa man sa simple ang selebrasyon karong tuiga, aduna gihapoy mga kalihukan nga angay nga atangan sa umaabot nga ika-59 nga araw ng Davao Oriental. Mga katropa, bitin ka ba sa performance pag Turbo for Men Enhancer? Bahalag manghalang basta dili malang-alang si Mrs. pag Turbo for Men Enhancer. Nanukad sa XFM Mati City. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ken Acevedo, XFM News.
4: Bahalag manghalang-halang ha? Basta dilang maalang-alang?
8: Pinoy!
4: Hindi basta-basta yung kakensa. Lantit kang salabutan. Alright mga katropa, samtang sa laing bahin mga kaigsunan sa atong adalikitan sa Bang Davao City kay Japan Maritime Self-Defense Force mga katropa, personal kini nga gihimamat sa mayor sa Davao. Katropas balita, katropang Marvin Ibano.
5: Live report!
8: Mainitong giabi-abi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga opisyal ug crew sa Japan Maritime Self-Defense Force vessel nga JS Ikazuchi nga gipanguluhan ni Commander Nobukazu Ryuzo sa Port Davao City ning milabayng adlaw. Gisuroy ni Commander Ryuzo sa barko si Mayor Duterte human ang ilang formal nga pagtagbo sa mga opisyal sa syudad. Gipasiug na usab sa mayor ang importansya sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon isip pundasyon sa kalambuan sa ekonomiya. Giila usab niya ang lig-on nga relasyon tali sa Japan ug Davao City nga nakabase sa respeto ug panaghiusa. Miapil usab sa aktibidad si Japanese Consul General Ono Hirotaka ug ubang city officials. Ang JS Ikazuchi magpabilin kini sa Davao City hangtod karong adlaw Hunyo 1 isip kabahin sa goodwill visit. Mga katropa, aron kini kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
5: Exciting Pilipinas!
4: Kisabat sa katropa Marvin Ebano sa detalye sa mga balita, mga katropa. Katong gabahin sa unang bulyada sa balita sa Davao Region. Hatod ka nato mga katropa, gato sa premium D3 mga kaigsunan. Na-discourage ka na ba mga katropa sa pag-exercise tugod kay dali kapuyon o walay makita nga dakong improvement sa lawas? Sulay ko no aga premium D3 ang maski pagkusog o maski paipiktibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang maski pagkusog o maski paipiktibo. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide.
5: Exciting Pilipinas!
4: Samtang sa limbahin sa atong mga balita sa Davao Region, gipalig-on karon sa Police Regional Office 11 kon PRO 11 ang ilang kampanya batok kato sa kriminalidad ug uban pang mga hulga. Sa kalinaw, pinaagi usab kini sa nagkadaiyang mga operasyon na ilang gihimo sulod mismo sa 24 oras. Monitoring nila sa period gikan sa alasay sa buntag hangtod sa Mayo 30 hangtod gi sa alasay sa buntag sa Mayo 31. Gani sa ilaha nga delay accomplishment report. Gipakita usab sa PRO 11 nga walay hunong usab nga pagpaningkamot sa mga kapulisan aron lamang mapadayon ang kaluwasan sa katawhan sa aron usab nga mapugnan ang posibleng kalihukan sa mga kriminal sa tibuok Davao Region. Padayon usab ang ilahang mga operasyon sa illegal nga droga. Pagdakop usab sa mga wanted person, pagpatuban sa mga balaod o pag-monitor sa seguridad sa mga komunidad isip kabahin kini sa ilahang mandato nga panalipdan ang kinabuhi o kabtangan sa katawhan. Matod pa sa kapulisan, ang ilang kalampusan dili lamang resulta kini sa dedikasyon sa mga pulis kundili usa-usab kini sa kooperasyon sa og suporta nga ilang nadawat gikan sa publiko o mga lokal nga panggamahanan. Gipasalig sa PRO 11 nga nagapadayon, magapadayon sila sa pagservisyo uban usab sa prinsipyo nga serbisyong mabilis, tapat at mararamdaman aron masiguro matud pa ang mga ang Davao Region nga magpabiling kining usa ka labing malinawon og luwas nga rehiyon sa nasud. Alang usab sa dugang mga balita mga tropa, pirmi lang mo pabinaw dinhi sa atong sibihanan mga katropa.

0: sa Kapalo nga College of Agriculture Sciences and Technology kun Kikas. Nga gipahigayon kini ni ato nga Mayo 29 sa Kapalong Green Paradise sa Maniki Kapalong Davao del Norte. Personal usab nga gitunol ni Kapalong Mayor, Kikas Board of Trustees Chairperson Edgardo Timbol ang mga insentibo isip pagpasidungog kinis talagsaon matupang kalampusan sa mga top-notchers nga nakahatag kinigdungog sa kolehiyo o sa tibuok lungsod sa Kapalong. Nakadawat og tag 200,000 kapisos nga cash incentive sila si John Patrick Lipranum nga nahimo kining top 3 sa elementary education, samtang si Mariel A. Sarita nga top 5 sa elementary education og si Danny D. Martinez nga top 5 usab kini sa maong kategori. Samtang tag usa-usab kagatos ka piso, usagatos mil kapisos ang nadawat nila ni Sara Sien E. Ramos na top 9 sa secondary education major in mathematics, o ga Cecil Abiao na top 9 usab sa elementary education. Sa mensahe usab nga gipaabot ni Mayor Timbol nga ang maong matud pang insentibo dili lamang kini gante kundili usab matud pa usab kini kapag ila sa ilahang kakugi, dedikasyon ug walay hunong nga paningkamot aron labang makab-ot usab ang kalampusan sa licensure examination. Matod pa sa mayor, ang maong kadaugan usa kini kadako ga garbo usab sa alang sa Kikas o sa tibuok Kapalong tungod kay kini nagapakita sa kalidad sa edukasyon o kahanas sa mga graduado sa naisgutang lungsod sa Davao del Norte. Exciting Pilipinas. Alas 5:29 rigapon sa atong pagpadayon sa pagpadaguban. Samtang sa laing bahin, dili na kinahanglan mo adto pa sa mga ang mga lumulupyo sa Kapitolyo sa Davao del Norte aron mangayo kining serbisyo. Ang gobyerno sa probinsya magtropa na mismo ang miduol sa mga komunidad pinaagi usab kini sa uplan kaagapay sa Kalinaw o Kalambuan kun KKK nga gipahigayon kini sa barangay Katipunan o mga kasikbit usab nga lugar sa dakbayan sa Panabo ni adto Mayo 29. Giila sa provincial o gidala sa provincial government of Davao del Norte ang nagkadayang libreng serbisyo sama na lamang sa medical consultation, distribution sa tambal, suporta sa panginabuhian o agrikultura, libreng gupit o uban pang mga programa nga nagatumong kini sa pagpakunhod sa gasto o hasol sa mga residentes o pag-avail usab sa serbisyo sa gobyerno. Matod pa sa mga opisyal, usa kini sa mga pamaagi aron labang mas mapadali ang paghatod sa mga programa ngadto usab sa mga komunidad nga layo kini sa sentro sa gobyerno ug aron usab nga daghang katawhan ang direkta kini makabenepisyo sa mga serbisyo sa probinsya. Gipasiug na usab ni Vice Governor Clarice Clang-Clang Hubahe ang pagpaningkamot sa probinsya nga nagapalig-on matod pa sa mga programang panglawas, ilabi na sa paghatag usab og medical assistance alang kini sa mga nanginahanglan. Dako usab aga pagpasalamat sa mga leader sa barangay tungod kini sa pag-abot sa mga serbisyo sa ilahang komunidad. Sumala kanila nga dako ang kahupayan sa mga residente tungod kay dili matud pa na kinahanglan nga mugasto pa o gaplete po o panahon aron labang makaangkon sa mga serbisyo sa ilahang gikinahanglan. Exciting Pilipinas. Alas 5:22 na ba sa katapusang gabahin sa itong balita sa Davao Region. Ipahigayon usab ang road clearing operation sa barangay Kinawitnon aron labang hingpit ng mahinluan o maablihan pag-usab ang dalan nga napiktuhan kini sa aksidente na nalampigit usab sa usa ka truck nga natumba. Ang operasyon gipahigipanguluhan kini sa City Public Order and Safety Officer City Disaster Risk Reduction and Management Division. Uban usab ang kooperasyon sa Bureau of Fire Protection o sa CPUSO personnel gani nagkahiusa kini nagatrabaho ang mga pag-responder aron labang nga kuhaon ang mga nagkatag na construction material o uban pang mga debris nga nahibilin kini sa karsada tungod kini sa mga aksidente o insidente. Tumong usab sa maong operasyon ang pagpasig-uli sa normal usab nga dagan sa trapiko magsiguro usab sa kaluwasan sa mga motorista o mga lumalabay o pagpugong sa posibleng dugang usab na aksidente nga mahimo kining resulta sa mga sagabal sa dalan. Samtang nagapadayon ang clearing operation, gihangi usab ang tanang mga road users nga magmatngon kini sa pag-agi sa mga lugar o gasundon lamang ang pagtudlo o panudlo sa mga otoridad nga naa karon sa site aron lamang nga malikayan ang disgrasya o mapadali usab ang trabaho sa mga responder. Okay, di ba katropa, naglangkob sa ato mga balitang Davao Region, mga katropa. Kinatibukan hatod sa kanato, mga katropa, ganto sa premium D3, mga katropa, ang adunay vitamin D3, mga katropa, paara kini sa palig-on sa atong panglawas. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Oras, alas 5:25 na.
1: Santon Gold Herbal Tea, natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo, si Naong-Taong Tingkas ang bunga.
2: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
2: Okay, salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kung harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita na ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na sa bakong menstruation.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
15: Yes! To help!
9: Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
20: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
22: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
19: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
22: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
19: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
15: Excited!

0: Alright, mga katropa, balik tayo sa pagpanaguban. Magkagisunan itong programag inyong tulumanon, mga katropa, exciting Pilipinas. Alright, Wilfredo Banak, good morning, Sir Bong. Good morning, diyan ni mo, sir. Og si Alfredo Hikali, good morning, diya sa Agaw. Good morning, Agaw. Junior Algabre Junior. Tito, morning, nusa ka mag-anhi, Tito. Di ko makasaad o anha gumikan kay Sabador. Magod ang akong kuan unya ang pagbiyahe magod din ha. Murag magpait ko. Kondolensya din ha sa inyo ha, John. No, pagkamatayo no sab ni Tio Sergio Victorillo Algabre. Kanang saon ta man nga that's life eh. Murag kuan pa si yo 1960 man ni sinatao. Sa bata pa ni 60 pa ni kapin 67 na ta. Mag 66. Murag anak ni siya atong Pebrero. Namatay ang tao mga tropa po din mga natin mga balatian no lisod kay ning mga pobre ra ta mga igsunan di ta makadali og kuan sa mga tambalanan gumikan sa mga gastuhanan ana bida. Condolence sa pamilya mga tropa Algabre usab diri sa Bukidnon. Karon si gihaya sa likod sa gymnasium mga tropa sa may Purok 16, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Sa balay nila ni Jima og Joseph nga Castrodis. Naadya gihaya mga tropa si Yoyo Serio. Kapuyo din, bayong-bayong panisya na kapuyo din na siya sa marugaan sa una, sa patag. Kailan na siyang lulumiling og aning Lulo Santo? Kailan silang Lulo Santo? Lulumiling? Kani sila mga tropa. Punta makinabuhi mga tropa niya lagyo naglagyo ay na kay makuad mga kaisunan sa una may pirmi magkita ni katong dito pag us bukid noon ang kondolis lang rin kang sa inyo ang pamilya John ang Jima din na nila ni Shirley. Hala, good morning yung tanan dia bro Milot, good morning na bro Milot Espinosa, good morning din ni kaninyong horot exciting Pilipinas na po mga tropa ato sa Antibayaone si Rodel nga Opinaldo dari karon sa may Visayan Bilis Bilya Praiso Visayan Bilis kumusta mo diha o sa atong amigo rin mga tropa Higalang Buutan si Belle Dolatre, good morning mga Belle Dolatre maunay mga Buutan mga tropa rin mga igsoon manghod mga katropa ni Daniel og Darwin Dolatre. Mao ni sila triple B ni sila triple B. Mga big ba big. Magkaroon sa mga katropa kang kuan kang Alfredo Ikali unsa ba ni? Sayo mga kadukan. Mato pa Alfredo Ikali ba ibong good morning nimo diha Agaw Bong. Happy pagpaminaw diha sa mga staff sa AZ Salon nga naa karon sa Santo Tomas sa Public Market. Oy, AZ Salon diha sa Santo Tomas Public Market, good morning. Napo niya sa Bularan, ako pong kabats diha mga tropa. Mayong buntag diri kaninyong hurot mga kaigsunas. Tanan karong wa pa makahatag mga mensahe. Mama Josephine Palco, Ma'am Josephine Palconiti. Good morning Ma'am Josephine, mato pa niya. Good morning Sir Bong, Bliss Monday. Good morning sa mga diha ma'am, diri karon sa Kapalong Davao del Norte. Alright, ito maglaga mga tropa. Ato na ang dibawason ang report gikan sa ato mga XFM Mindanao Reports. Tuwing og klaming batok nato sa mga illegal parking, hugtanon kining ipatuman mga tropa sa Surigao City. Katropas balita, katropang Limuel Okay.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Hugtana sa City Traffic Management Office ang pagpatuman sa towing o clamping batok sa mga sakyanan nga illegal nga nakapark sa nagkalainlaing dapit sa Dakbayan sa Surigao. Kini ang opisyal nga gipahibalo ni Police Captain Robert Paredes, ang Traffic Operations Coordinator sa CTMO, aron masulbad ang problema sa kahuot sa trapiko. Ipatuman ang operasyon sa mga dapit nga sagadagsaan o gadunay dako nga bulog sa mga sakyanan aron malikayan ang pagkabara sa biyahe, matod ni Police Captain Paredes. Kabahin kini sa padayong tinguha sa kagamhanan ng lokal sa Surigao na mapabilin ang hapsay nga dagan sa transportasyon alang sa tanan. Gipahinumduman sa CTMO ang mga driver ug tag-iya sa sakyanan nga musunod sa mga regulasyon sa trapiko sa tumong niini nga malikayan ang penalty ug dili makaapekto sa trapiko. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar ug premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Thank you so much, katropag Lemuel Pagalaron Ukay. Samtang sa pikas bahin drug surrendery nadakpan kini sa search warrant operation sa Jinsan. Katropas balita, katropag Ivan Pulunan,
1: XFM Mindanao Reports.
3: Sigop ang usa ka lalaki nga kaning drug surrendery human nga nasakmit ang illegal nga droga og mga drug paraphernalia. Sulod sa iyang pinuy-anan atol sa gipahigay ang search warrant operation sa mga personahe sa Tinagakan Police Station alas 4:22 sa buntag ning nakalabayng adlaw sa Purok 1, Barangay Tinagakan ning siyudad sa Jansan. Giila ang nasikop nga si alias Junjun, 35 anyos, adunay kaipon og residente sa nisgutang lugar. Nasairan nga gisulod og girekisa sa kapulisan ang balay sa suspect subay sa search warrant nga giluwatan sa Hall of Justice sa Jansan nga giingong alang sa pagtago sa illegal nga droga. Sa nasampit nga operasyon, nasakmit sa kapulisan gikan sa sulod sa balay sa suspect ang pipila ka plastic sachet sa gituwang shabu og mga drug paraphernalia. Sa laing bahin, sa wala pa ibatuman ang search warrant operation batok sa suspect, ni suway pakini sa pag-ikyas apan abtan siya sa kapulisan. Kasamtangang balog sa selda sa Tinagakan Police Station ang suspect aron subling at ubangon ang kasong may kalapasan sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, imbis droga, healthy lifestyle ang himuang bisyo. Magtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa mga report. Samtang sa laing bahin, at tuunta ang Bukidnon, mga katropa. Bukidnon. Driver dakpan kini mga kaigsunan sa bypass entrapment operation. Armas na sakmit, katropas balita, katropang Rustong Villapranca.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Wala na makaiktad pa sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit kung CDE yung Malaybalay City ang usa ka target sa bypass entrapment operation. Pasado alas 9:05 sa gabi, Mayo 30, 2026, sa may Purok Gis Natid Asan, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Dinakpan na ilang si alias Ray, 37 anyos, Minyo, driver, residente sa Purok 5, Barangay 9, ning siyudad. Nakumpiska sa mga otoridad atol sa mga operasyon ang usa ka homemade break open 20 gauge pistol, sling bag, Honda XRM og 3,500 pesos nga budol money. Sa karon ang dinakpan, paslak na sa Malaybalay City Detention Facility og kasong paglapas sa RA 10591 kon paghupot sa illegal nga armas. Ang ipasaka sa korte batok sa maong dinakpan. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustong Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Rustong Villafranca, sa detalye sa mga report. Relay ko, good morning. Samtang balik mga katropa sa kaduhang bulyada sa mga balita, balikan ta mga katropa ng Caraga Region o sa Agusan nga report mga katropa kay pagkahugno batod pa sa liderato sa NIMRC. Nagdala matod pa kini sa pag-surrender sa tulo ka mga membro sa CTG. Sa Caraga, katropas balita, katropang Ri Alboro Alintun.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Gikumpirma sa militar nga formal nang misurrender sa buhatan sa 401st Infantry Unit and Fight Brigade ang tulo ka mga membro sa Communist Terrorist Group kon CTG ngadtong Mayo 27, 2026 sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang mga mibalik sa sabakan sa balaod, giila nga sila si Edilberto Ida alias Tuto, Migs Belenda Ida alias Nene og Hazel Bautista alias Chembe. Ang tulo ka giingong mga sakop sa Regional Operation Command sa Northeastern Mindanao Regional Committee dungan sa ilang pagsurrender, bit-bit usab sa mga kanhing rebelde ang ilang mga kahimanan sa pakigubat aron itugyan sa mga otoridad. Lakip sa mga gisurrender mao ang usa ka carbine rifle, tulo ka mga magazine og kapin sa 28 ka mga buhing bala, matod ni Colonel Glenn Joy Ainira, ang brigade commander. Ang padayon nga pagkahugno og pagpukan sa mga liderato sa NIMRC mao'y mag-unag-unang hinungdan sa pagkahuyang sa grupo nga misangpot sa desisyon sa mga membro ni ining nga mosurrender. Gidugang ni Colonel Ainira nga tungod sa walay puas nga operasyon sa kasundaluhan og sa lig-on nga suporta gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mas daghan pa nga mga membro sa CTG ang nakahukom nga biyaan ang armadong pakigbisog og mobalik sa malinawon nga kinabuhi uban sa ilang pamilya sa pikas nga bahin. Gipasalig ni Major General General Marion T. Angkaw nga padayon ang ilang kampanya alang sa Kapsay. May padayag usab kini og pasidungog ngadto sa 4 Offers Brigade og sa mga kaabag ni ining ahensya sa ilang kalampusan sa operasyon alang sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Giyawhag ni Major General Angkaw ang nahabilin nga mga sakop sa CTJ nga mukanaog na sa kabukiran og musurrender og pahimuslan ang mga programa sa gobyerno alang sa ilang hapsay nga reintegration o pagbalik sa katilingban.
6: Sila yung mga karamdaman, yung mga tao natin dito. Sila yung mga karamdaman kung ano talaga yung current status, ano yung status ngayon ng peace and order situation dito. Na talagang maramdaman nila na they are already safe. Wala nang kahadlok sa NPA na nagsuri-suri diri. Kaya wala na maging sila. Sa pagkakaroon, dito sa atong listahan, napay-unong kabuo. But actually, some of them, nag-lie na eh. Hindi na namin makita. Hindi na sila malokate. For a long time, even yung mga kasama nila, they said na hindi rin nakikita yung personality. So, they may be out of quality of the area.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion T. Angkaw, mga katropa, kung aduna kay gibati nga sakit sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa kalawasan, inumilang ka na og sisdapin. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Alas 5:43 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban, mga katropa, katapos sa duha ka report, mga katropa, Slovenian National nga nag-ala Spider-Man, mga tropa, sa poste kini sa Jinsan. Hingpit na, mga tropa, nadala karon sa psychometrician. Matay hinumdong ko, mga tropa, itong dripod sa ilang. Tubag man ni mga tropa. Kani langyaw lang ni siya, mga tropa. O niya, kuan mo rin, dinakpan. Ato ng kompletong detalye kita kus live ni mga tropa sa atong kauban sa XFM Jinsan, mga kaigsunan. Niatong adlaw nga Sabado, mga tropa. Katropa sa balita, katropa ka Philip Olegario.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Padayong ginatagaan og medical nga pagtagad sa Davao City ang 62 anyos nga Slovenian national nga giilang si Aldas Loca human nag-alas Spider-Man sa poste sa kuryente nga nahimutang sa Daproza Street, Barangay Dadyangas West Jansan, alas 5:30 sa buntag nini aging Sabado, Mayo 30. Sumala pa human makadawat og tawag ang Pendaton Police Station kabahin sa pagsaka sa poste sa Monglangyaw dali nga nagplano og gilusad ang rescue operation pinaagi sa pagtinabangay sa kapulisan, Bureau Fire Protection Jansan og City Disaster Risk Reduction and Management Council. Temporaryo dayong giputol sa Socoteco ang linya sa kuryente human kini mitungtong sa transformer nga daw oblation statue sa University of the Philippines dayon na pabitay-bitay sa kabilya nga daw si Spider-Man. Atol sa operasyon, nagmando ang langyaw nga ibalik ang iyang passport, cellphone, pitaka og mga kwarta. Maampingon kining gitabangan sa mga taga BFP og human ang duha ka oras ka operasyon ni amba kinigikan sa pagbitay sa linya sa kuryente. Sumala pa ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, nga malampuson ang rescue operation tungod kanunay andam ang mga otoridad sa unsamang operasyon aron masiguro nga walay madamay sa insidente.
7: Asum na di lagi siya na maistorya yung tarong kayo na siya i-depiling siya sa ano, pag-iisip. Ang atong intervention ani, di mo po nato pwede i-kuan, i-detain kay ano niya ang ulo sa ano, sa ginasaktan niyang sarili niya.
3: Nasairan nga una na kininadakpan sa kapulisan human magmaoy og misulay og ambak sa usa ka hotel sa Dakbayan. Apa na kaikyas sa prisuhan. Gikabot kag usab nga nag-antos kini og bipolar disorder. Hinungdan sa wala paglangay, gihato dayon kini sa Davao City aron matagaan og proper psychiatric evaluation og pagtagad. Mga katropa, gawa sa pagpaligon sa itong panglawas, mahinumdanon usab nga tagaan og importansya ang mental health. Kalmahi ang mga problema og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Mas may buhato ni mga tropa kung maulian ni mga tropa, default na ni siya. No? Kaya naman ni gidakop pa ni mga tropa. Unya, ang problema ni, naabot ni siya rin mga tropa, di kumuto mga tropa, wala ni siya ay uban nga Pilipino mga tropa, Pinay ba unsa ba diha? Gibiyaan na siguro ni mga tropa kay walang wala na. Sa mga Pinoy po nato mga tropa, no? Nga igo ra mga tropa, hukukan po ni ato mga ubang foreigner mga kaigsunan. Alas 5:46 na mga tropa, rigapon sa atong pagpanag-uban. Katapos sa gabahin sa balita mga katropa. Motorista nalatayan kini o truck patay. Tropas balita mga tropa, gikan sa XFM Bukidnon, katropa Jonathan Lee Soriano.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Nakalas ang kinabuhi sa 32 anyos nga driver sa motorsiklo human kini nalatayan sa dropside truck na pasado alas 4 sa hapon sa may Sayre Highway, Barangay San Miguel, Maramag, Bukidnon. Gikatahog ang biktima residente sa Antuyod na pangantukan Bukidnon. Samta ang truck gimaniyo sa usa ka 43 anyos nga lalaki residente sa Purok 9A Dagumbaan, Maramag. Sa investigasyon sa Maramag PNP na sa Iran, ngang duha ka sakyanan nagdagan sa pareyong direksyon padulong sa Maramag proper. Pag-abot sa kurbada nga bahin sa dalan, kalit kinawalaan og kontrol sa manubila ang driver sa motorsiklo og natumba hinungdan nga nalatayan kini sa truck. Tungod sa hitabo, nakaangkon og seryosong samad sa ulo ang biktima. Kinsa nga gidala dayon sa Maramag Rescue Team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod, apan gideklara kini nga dead on arrival sa atinding pisisyan. Voluntary usab nga nitahan sa iyang kaugalingon ang driver sa truck ngadto sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayat ang disgrasya sa dalanan, kinanang kanunang tin-awa katong pananaw, pinaagis pagtumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang Jonathan Lee Soriano, XFM News!
1: Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much, katropa, ka Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report, mga katropa. O karon sa atong katapusan, mga katropa, sa atong weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update, mga katropa, niining adlawa karon mga kaigsunan, tibok probinsya sa Davao Region. O tibok sa Davao Region, mga katropa, Hunyo 1, 2026. Gilauman nga magapadayon ang init o medyo igang o alimuot, mga katropa, nga panahon. Kadaghang mga kadaghanang bahin rin, mga katropa, sa rehiyon. Apan tungod lagi sa epekto usab sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, nga nagapalibot karon mga tropa sa habagatan sa Mindanao, posible usab gihapon ang pag-ulbo sa panganod o kalit-kalit usab nga pag-ulan ilabi na sa hapon hangtod na kini sa gabi. So ang temperatura usab mahimo kining moabot ngadto sa 24 ngadto sa 33 degrees Celsius, samtang ang hangin magpabilin kini nga mahuyang ngadto usab sa kasarangan. Alang kini sa ginatugtog astronomiya, ang adlaw, mga tropa, musubang kini karong adlawa. O nisubang na, alas 5.18 kaganiya sa buntag. Musalop sa kini alas 5.50 sa hapon. Musa adunay kapin, 12 ka oras o 31 minutos, mga katropa, ang kahayag sa adlaw nga ato karo masinati din sa rehiyon. Samtang ang buwan usab, gilauman, mga tropa, nga musalop kini alas 5.22, mga tropa, sa buntag. O musubang usab kini, mga katropa, alas 6.18 sa gabi. So, ang kahimtang sa buwan, karon mga katropa, o nisubang ng buwan kaganiha. O nisalop na kaganiha. Musubang unyang alas 6.18 sa gabi. Unya ang kahimtang usab, mga tropa, sa bulan, mauna siya, mga tropa, nga full moon. No, bugos o gabula, mga tropa, nga full moon. Kining dako nga bulan, mga tropa, full moon face, mga kaigsuunan. Busa, baga higala, mga kaikatropa, ayaw ka mo kalimot sa pagdala o gapayong. Ilabi na, mga tropa, kung adunay lakaw sa hapon o gabi, tungod, mga tropa, sa posibilidad sa mga pag-ulan o pagpanalipod sa batok ngadto sa init panahon, mga tropa, sa atong paglulinghayaw, mga katropa. Maukini ang atong lakat sa panahon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: So kini atong lakat sa panahon, mga katropa, hatog kanato, mga katropa, ngadto sa mga produkto makatabang kanato. Ang produkto, mga tropa, makapauswag sa ato, mga tropang panglawas. Produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropang tigpaminaw, mga sanog, mga sana. Oy, masunod ang express balita, mga tropa, din si Mati Kauban, si Kenz Acevedo. O si katropang Lars Aniol ba? Dapat akron rin, mga tropa, kay medyo wako kabalog, nagkuan ba, mga tropa, nilibas siya karon. O kay naaman to'y nakapasa man tong leave. Mga kaigsunan. Uni atangi po, mga tropa, ang bullseye, mga katropa, kauban si katropang Arnel Cortez. Tabang ta sa master control si katropang Gabala sa ngalaw sa karong mga tropa sa pagtimon sa ato station manager, katropang Arnel Cortez, mga katropa. O sa tanan, mga suking tigpaminaw, nagapaminaw, mga katropa, karon. Daghang kay salamat ninyong tanan, mga kauban nato, mga tropa, sa XFM Mindanao Reports. O mga kauban nato, mga tropa, sa XFM Davao Region, mga katropa, kanyang tanan. Daghang kay salamat, may buntag kanyang hurot. Adlaw nga Hunyo 1, 2020. Size, mga tropa, Lunes karong nga adlaw. Alang siyo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Daghang kay salamat, may buntag, dalaygon ang labaw ng makagagaw. Bye-bye!

0: Tumutok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, si Nong taon tingga sa bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nakan nga, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
11: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
12: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
12: Visionix, daghan na ang natubangan.
15: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod hipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
12: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
12: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Santon Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
18: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Visionix, daghan na ang natubangan.
19: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Visionix Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Visionix Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
12: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus.
20: Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
21: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
22: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
21: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
23: Turbo Dietary Supplement for Men.
24: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasayrog sa'yo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
25: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
26: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: oras que tropa sa XFM alas 5.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa mas ubos nga singil sa kuryente. Naguna ang Davao Light sa region o sa Davao Region sa Mayo 2026.
1: Headlines. Headlines.
0: Davao Light gipahibalo ang ilang mga responsibilidad.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, duha ka mga motorsiklo nagbangga, usa patay, usa critical.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang national due process, birthday gift alang kang BP Sara Duterte. House of Prosecution Panel.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, katropa, pagpabuto sa Myanmar, dosi-dosi na katao ang patay.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, palarong pabansa 2026. NCR nanguna sa middle standings.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, katropa, relasyon ni Kayla Estrada o Daniel Padilla, suportado ni Janice Dibilin.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express. Balita!
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 1, 2026. Mga katropa, kuslar sa nyo, log in ang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Cofamex. Aron nga magkabatong taglimpyo kalawas, gikan sa sulod, paingon sa kawasa. Inamta katropa, adlaw-adlaw og Santon Gold Cofamex. Ang nasangpit ka kape, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mas ubos nga singil sa kuryente, nanguna ang Davao Light sa Davao Region sa Mayo 2026. Atong sayron ang detalye, katropang Gab Alas.
1: XFM Report.
3: Naguna sa mayong balita alang sa mga konsumidor sa kuryente sa Davao Region, human mapakita sa pinakabagong datos nga ang Davao Light and Power Company kun DLPC mao'y adunay labing ubos nga residential electricity rate alang sa bulan sa Mayo 2026. Base sa report, ang residential rate sa DLPC miabot lamang sa 10.35 pesos kada kilowatt hour nga mao ang pinakabarato taliwala sa mga electric distribution utilities sa rehiyon. Gisundan kini sa Northern Davao Electric Cooperative kun Nordeco nga dunay 10.59 pesos per kilowatt hour og Davao del Sur Electric Cooperative kun Dasoreco nga dunay 10.75 pesos per kilowatt hour samtang ang Davao Oriental Electric Cooperative kun Dureco ang adunay labing taas nga residential rate nga 11.76 pesos per kilowatt hour. Sabahin sa negosyo og komersyal nga mga konsumidor, nagpadayon usab ang paborableng singil sa DLPC nga adunay commercial rate nga 9.84 pesos per kilowatt hour. Ang Nordeco nagtala og 9.74 pesos per kilowatt hour. Dasoreco og 10.71 pesos per kilowatt hour og Dureco nga adunay 10.80 per kilowatt hour. Gipakita usab sa datos nga ang Dasoreco lamang ang naka-record og gamay nga pagsaka sa residential rate alang sa Mayo nga adunay pagtaas nga 0.0233 pesos per kilowatt hour kumpara sa miaging bulan. Bisan pa sa nakalainlaing presyo sa kuryente, sa matag distribution utility, nagpakita ang report nga nagpabilin nga ligon og kompetitibo ang power rates sa tibuok Davao Region nga dunay mga kompanya og electric cooperatives nga nagpadayon sa pagbalanse sa gasto og serbisyo alang sa mga konsumidor. Mga katropa, kaping healthy, doon ay lutatayan ang collagen ay mong ipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay Tropang Gabalas sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang katropa gipaybalo sa Davao Light and Power Company ang ilang mga kasamtangang responsibilidad sa manalaman sa billing issuance, meter reading, payment collection o pagdumala sa customer account. Ugang pa nga ang tanang konsumo sa kuryente sugod Mayo 26, 2026. Pataas ang Davao Light na mag-issue og billing o bayaran kini sa ilang buhatan. Gipaybalo sab sa DLPC. Official power distribution utility sa Davao del Norte o magdumala sa tanang serbisyo sa elektrisidad o sa mga operasyon sa ilang area of responsibility.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:11 na ngatong oras, mga katropa, di pahigayon ang road clearing operation sa may barangay Kina Witnon aron hingpit nga mahinluan ang maablihan. Pag-usab ang dalan nga naapektuhan sa aksidente nga nalabigit sa usa ka truck nga naguba o natumba. Ang operasyon pagunahan sa City Public Order and Safety Office, City Disaster Reduction Management Division, kuman ang kooperasyon sa Bureau of Fire Protection o CPOSO personnel. Nag-iusang nagtrabaho ang mga responder aron nga kuhaon ang mga nakatag mga construction materials uban pa mga debris nga nahibilin sa krasada tungod sa aksidente. Tumong sa maong operasyon nga mapasiguli sa normal ang dagan sa trapiko, pagsiguro sa kaluwasan sa mga motorista o mga lumalabay o pagpugong sa mga posibleng dugang mga aksidente nga mahimong resulta sa mga sagabal sa dalan. Samtang naparayon usab ang clearing operation kagahapon, yangyo ang tanan nga mga road users nga magmatngon sa pag-agi sa maong lugar og sundon ang mga panudlo sa mga otoridad nga naa sa site aron malikayan ang disgrasya og mapadali ang trabaho sa mga responder.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa, alas 6:12 na sa Buntag. Ika-59 katuig nga kasumaran sa araw ng Davao Oriental, ginaplansya na. Alang sa kompletong dali, katropang Ken Acevedo.
1: XFM Report.
4: Nangandam na ang probinsyal nga panggamhanan alang sa umaabot nga ika-59 nga araw ng Davao Oriental, pinaagi sa meeting kauban ni Governor Nelson L. Dayanghirang uban sa mga department heads ni Adtong Milabay nga adlaw. Gisiguro sa gobernador nga magpabiling malinawon, simple ug makahuluganon ang selebrasyon alang sa tanang oriental nga Davaoenyo, taliwala sa kasamtangang mga hagit nga giatubang sa probinsya ug sa nasod tungod sa kasamtangang global energy crisis nga hinungdan sa tensyon tali sa Iran ug Estados Unidos ug subay usab sa Executive Order Number 110 nga gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagdeklarar og State of National Energy Emergency. Gihimo sa probinsya ang mas praktikal og responsableng pamagi ang selebrasyon karong tuiga. Gikonsiderar usab ang epekto sa linog nga miigo niya tumiaging tuig nga may hinungdan sa nagpabiling ubos sa State of Calamity ang probinsya. Tungod niini, giminusan ang dakong paggasto sa pipila ka merriments og major activities pinaagi sa sponsorship.

0: Brigade Commander ang padayon nga pagkahugno ug pagpukan sa mga liderato sa NEMRC mao'y magunag-unang hinungdan sa pagkahuyang sa grupo nga misangpot sa desisyon sa mga membro niini nga mosurrender. Gidugang ni Colonel Ainira nga tungod sa walay puas nga operasyon sa kasundaluhan ug sa lig-on nga suporta gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mas daghan pa nga mga membro sa CTG ang nakahukom nga biyaan ang armadong pakigbisog ug mobalik sa malinaw nga kinabuhi uban sa ilang pamilya sa pikas nga bahin. Gipasalig ni Major General Marion T. Angkaw nga padayon ang ilang kampanya alang sa Kapsay. May padayag usab kini og pasidungog ngadto sa 401st Brigade og sa mga kaabag ni ining ahensya sa ilang kalampusan sa operasyon alang sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Giawhag ni Major General Angkaw ang nahabilin nga mga sakop sa CTG nga mukanaog na sa kabukiran og mosurrender og pahimuslan ang mga programa sa gobyerno alang sa ilang hapsay nga reintegration o pagbalik sa katilingban.
1: Sila yung makakaramdam, yung mga tao natin dito, sila yung makakaramdam kung ano talaga yung current status, ano yung status ngayon ng peace and order situation dito, na talagang maramdaman nila na they are already safe, wala nang kahadlok sa NPA na nagsuri-suri diri, kay wala na maging sila. Sa pagkakaroon, dito sa atong listahan, napay-unong kabuo. But actually, some of them, nag-lido na eh. Hindi na namin makita, hindi na sila malocate. For a long time, even yung mga kasama nila, they said na hindi rin nakikita yung personality. So they may be out of quality of the area.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion T. Angkaw, mga katropa, kung aduna kay gibati nga sakit sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa kalawasan, inumilang ka na og sisdapin. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
3: Kaya salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Walang detalye sa balitang regional Slovian National nga nag-aala Spider-Man sa poste sa Jensan. Hingpit nang nadala sa psychometrician alang sa kompleto detalye kay tropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
4: Padayong ginatagaan og medical nga pagtagad sa Davao City ang 62 anyos nga Slovenian national nga giilang si Aldas Loca human nag-alas Spider-Man sa poste sa kuryente nga nahimutang sa Daproza Street, Barangay Dadyangas West, Jansan, alas 5:30 sa buntag nini aging Sabado, Mayo 30. Sumala pa human makadawat og tawag ang Pendaton Police Station kamahin sa pagsaka sa poste sa Monglangyaw dali nga nagplano og gilusad ang rescue operation pinaagi sa pagtinabangay sa kapulisan, Bureau Fire Protection Jensan og City Disaster Risk Reduction and Management Council. Temporaryo dayong giputol sa Socoteco ang linya sa kuryente human kini mitungtong sa transformer nga daw oblation statue sa University of the Philippines dayon na pabitay-bitay sa kabilya nga daw si Spider-Man. Atol sa operasyon, nagmando ang Langyaw nga ibalik ang iyang passport, cellphone, pitaka og mga kwarta. Maampingon kining gitabangan sa mga taga BFP og human ang duha ka oras ka operasyon ni ambak kinigikan sa pagbitay sa linya sa kuryente. Sumala pa ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, nga malampuson ang rescue operation tungod kanunay andam ang mga otoridad sa unsamang operasyon aron masiguro nga walay madamay sa insidente.
5: Asum na di lagi siya na maistorya yung tarong kay na siya i-deferensya sa ano, pag-iisip. Ang atong intervention ani, di mo po nato pwede i-kuan, i-detain kay ano niyang ulo sa ano, sa ginasaktan niyang sarili niya.
4: Nasairan nga una na kininadakpan sa kapulisan human magmaoy og misulay og ambak sa usa ka hotel sa Dakbayan. Apa na kaikyas sa prisuhan. Gikabot kag usab nga nag-antos kini og bipolar disorder. Hinungdan sa wala paglangay, gihato dayon kini sa Davao City aron matagaan og proper psychiatric evaluation og pagtagad. Mga katropa, gawa sa pagpaligon sa atong panglawas, mahinumdanon usab nga tagaan og importansya ang mental health. Kalmahi ang mga problema og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
3: Kaya salamat katropang Philip Olegario na nukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Oras katropa lasay sa 24 na sa buntag og karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuloki ang patong-patong ng mga balatian. Ini mekanay adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule Gigama sa Yes to Health, mamalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Samtang nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan si Vice Presidente Sara Duterte niadtong adlaw nga Domingo. Mingon si House Prosecution Spokesperson Rinico nga ang labing mahinungdanong regalo alang sa Vice Presidente maong higayon nga matubag niya ang mga akusasyon bato kaniya pinaagi sa due process. Di pa si ugdan ni Ko nga ang birthday gift sa House of Prosecution Panel mao ang konstitusyonal guarantee nga hatagan si Duterte og igo nga higayon aron nga mapresentar ang iyang panig atubangan sa Senate Impeachment Court. Giyawag sab sa kongresista si BP Sara na gamiton ang impeachment trial aron direkta nga tumagon ang mga akusasyon nga naa sa Article of Impeachment. Gingon niya nga dugay nang nagpaabot ang publiko sa iyang katinawan bahin sa mga isyong nga gipasangil kaniya. Sumala pa ni Ko giingon usab sa sumala pa sa legal team ni Duterte nga tumagon sa ikaduhang pangulo ang mga akusasyon atol sa pagdungog sa kaso. Dugang pa rin ipaabot sa House of Prosecution Panel ang usa ka lalom nga komprehensibo nga depensa nga dili lamang mag-focus sa mga procedural nga isyo. Ilauman nga isumiti ni Duterte ang iyang tubag nga to sa Senate Impeachment Court karong adlaw Hunyo 1 nga maoy katakatang katapusang adlaw sa pagsumiti ubos sa legal o lagda sa Senado.
2: Express, balita sa bundag. Express, balita sa bundag.
3: Oras, katropa, alasays, 26 na sa bundag.
2: Balita sa international.
6: Balita sa international.
3: Detalye karon sa balitang international, hatod na ito kanil katropa sa Vision Express of Gel Capsule. Aron nga makita ug maabot ang mga ambisyon, dapat tin-aw permanente ato ang vision. Inumtado adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Dili muubos sa 40 ka mga tao ang namatay human sa usa ka kusog nga pagbuto nga nahitabo sa Mindanao bahin sa Myanmar kagahapon adlaw. Nahitabo ang insidente sa alas 12 o sa udto sa lungsod sa Namcam Township. Sumala pa sa usa ka first responder sa distrito sa Namcam sa Shan State. Niabot sa 46 ang mga namatay, lakip ang mga bata, samtang kapin 70 ang nasamdan. Usa sab ka rescuer ang mingon nga 59 ang katibuk ang ihap sa mga namatay sa maong trahedya. Samtang giingon sa Taang National Liberation Army, usa sa mga iladong armadong etnikong grupo sa nasod nga ang pagpabuto resulta sa aksidenteng pag-eksplodar sa mga eksplosibong gitipigan alang sa operasyon sa pagmina sa quarrying. Wala pa makapagawas o opisyal nga eksaktong ihap sa mga biktima ang grupo samtang nagpadayon pa ang imbisigasyon aron masayran ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Oras, katropa, alasays, 28 na sa buntag.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kini siya pang kama, kundi pang sports pa. Mga mister, nga din ang mga kahaymo o lipay kang misis. Inubi ka na og Turbo. 30 minutos una ka maglabing-labi kang misis, aron nga magkabaton o piskay. Hanay nga pamati o malipay si Mrs. Turbo. Mapalit na sa mga parmasang butika nationwide.
2: Palitan sports. Palitan sa sports.
3: Nag-dominar sa medalya o medal tali sa palarong pambansa ang National Capital Region kon NCR nga napakita sa ilang kusog sa grassroots sports development sa Pilipinas. Nagkang kabataan unan ang atleta nga ni Shine sa athletics, swimming, og gymnastics. Ang mga emerging talents o emerging talent katropa karon nga gimonitor sa national coaches para mahimong future national team members. Samtang ang Visayas og Mindanao regions napakita usab sa kusog og performances. Ilabi na sa mga boxing og track events. Ang kompetisyon nagpabilin pang dikit o exciting. Ang event giisip usa ka breeding ground sa future Olympians sa Pilipinas.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Oras katropa, alasays, 29 na sa buntag.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Detalye karon sa balitang showbiz, katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga dalagingging, mga medyo dili kayo hamis ang mapamanit. So ay katropa, pagnusnos kini ito ang sabon niya Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Relasyon ni Kayla Estrada o Kayla Estrada o Daniel Padilla, suportado ni Janice De Belend. Ato kining siren mga katropa ha, kay medyo libog po na mga namati ani kay ang mama ni Daniel si Carla Estrada, yang iyahang nauyab kay si Kayla Estrada unsa man ni ha. Ato kining siren pinagi sa showbiz correspondent Inday Erica.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
6: Yes, good morning mga maring. Maayong buntag o bago na ha. Usa ka mainiton kaayo nga mga marites. Mga maring, ato ang balita today. Ipadayag sa veteran ng aktres nga si Janice De Belend ang iyang suporta sa relasyon sa iyang mga anak. Nakip na si Kayla Estrada nga karon ginadugtong sa aktor nga si Daniel Padilla. Atol sa iyang guest appearance sa programa ni Boy Abonda niadtong adlaw nga Biyernes mga maring, miingon si Janice nga ang labing importante alang kaniya isip inahan mao ang kalipay sa iyang mga anak. Sumala pa niini, wala ko nun siya ay katungod sa panghilabot o malipayon ang iyang anak sa usa ka relasyon. Ipaabit sab ni Janice nga dili niya gustong mahimong istrikto o kontrolado sa mga ang mga desisyon sa iyang mga anak. Katungod kay nakaagi usab siya sa pagka-rebuilding batan-on sa una. Ay nako ni si Maring. Ay, muli na anak niya di ay. Ay nako bagay sila day. Pagbotok mga Maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica dili gwapa dili miss sa. Apan ayo ko piansa basig mapuhon maako na kapabay.
2: Showbiz balita.
3: Dagay salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay nakuning mga kuan no, kining mga kuan kay ba no. Kining mga artista ba kay magkuan lang yun, wala gyud madugay nga relasyon. Ha kay atong mahinumduman ka tropa nga dugay-dugay ang kining di pa kaidugay nagabuwag po ni si kuan si tawag aning Daniel Padilla o si Bernardo. Karon dugay-dugay po siya nakauyab no. Karon nakauyab dumusig bag-o. Muna po ni atangan sa mga netizen, mga fans kung sino pa may tabo ani iyang relasyon nga bagong iyang gika kumplot. Ay nako. Oras mga katropa alas 6:32 na sa buntag.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
3: Good morning, may buntag sa mga naminaw o mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 1, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Naguntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Pag-alas sa Kinsang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Anyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Tinhisa, XFM Express Balita.
7: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
8: XFM.
7: Exciting.
8: XFM.
9: XFM. Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo,
9: Ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
14: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
15: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya dagan kayo salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
14: Kaya uban pa ni mo nga na-experience sa paggamit sa Crop
17: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
13: The Secret of Health.
20: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
21: The Secret of Health.
19: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
22: Vision X Plus user, atong paminawon.
23: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
19: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
22: Xanthon Plus Coffin Mix User.
24: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
22: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
21: The Secret of Health.
19: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
21: The Secret of Health.
19: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
21: The Secret of Health.
19: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
22: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
0: Ako si Jonathan Layaw, taga-Patpat Malaybalay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay vlog na rin ko sa high tagyod. Makabati ko lipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radio na ng Top Black Gold. Nga katumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminto. Nakaharot o gaya pastap akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpakit sa akong tangkubo. Lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o ibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa buani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa
22: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
25: Pag inom og Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
26: Turbo Dietary Supplement for Men.
27: Pre, purma daw. Tingga makadto.
28: Purma da gani, pre. Pero may problema.
27: Ay, ano naaw?
28: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
27: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
28: Turbo?
27: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
26: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
6: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
25: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
29: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
25: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
30: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
21: The Secret of Health.
30: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
31: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kitbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
8: The secret of health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
8: The secret of health.
7: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
15: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
7: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
0: mag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Uyang pagani, mura lang kiyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
12: XFM.
3: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Clásica tropa Arnel Cortés. Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Good morning, friends. Sige na, kumusta ang maing buntag ka ninyong tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Welcome, may galas mag panagong manumas tulumanong Bullseye Monday Edition. Adlaw karon may galang, of course, Monday gani. Lunes, good roll. Adlaw Lunes karon mga katropa. Pizza uno, tas bulan sa Hunyo. Oh, mabulan na may galas Hunyo 2026.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ay, magluya-luya diya mga katropa, ha? Kay ang ba naman sa Lunes unya naka kuan magigala ka ng huling hirit sa tag-init. Abay huling hirit sa tag-init nga kining June kuno mga katropa nga mo man ni matod pa magigala pagsugod pas El Nino. Anyway, may buntag ka ninyong tanan sa ato mga kaigsunan niya. Sa ato mga katropa din may gala sa Dakbayan Stagom. Mayo ang pagpanikay-sikay. Sangan may galas kinatibukang kwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo makauban, Katropang Arnel Cortes.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortes. Bullseye.
2: Magpuyog ta mga katropa. Hantod alas 10 ang Dagnas Buntag. Alas magtunol ka ninyo mga kaigsunan sa labas ng mga katikaran. Mga balita isyong iskutanan. Dinikaw ka kaigsunan doon ay dakong kalambigitan. Apan sa dili pa mga ikaral pagkaginunsun ang itong titas magtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na ganyan sa itong mga katropa din himay galas dakbayan.
3: Good morning!
2: Mayong good morning kanin yung tanan sa 23 ka mga barangay sa Tagum City.
3: Good morning!
2: Amin o, June na mga katropa, no? O, sa itong mga katropa din sa lalawigan sa Davao del Norte.
3: Good morning!
2: Dinala ko usahon mga ikala, ha? O, ganing mga gusto magpa-timbaya diha, comment na lang mo. Sa itong mga katropa, hindi mga higala sa lalawigan sa Davao de Oro. Kumusta ka mo mga kaigsunan?
3: Good morning!
2: Sa mga inyong mga gimbuhaton, diya murag gisuga. Yung sila nga ang June lagi daw, may pagsugod mga kaigsunan sa kining El Nino. Pero murag ang unang adlaw may galas June. Gisugat magdagom hinoon. Ampot lang ka sa ubang mga bahin diya. Kumusta na sa inyong area? Masa dini karon sa ito na himutangan mga katropa. No, dinhi sa Tagum City, wa pa ka arangkada ang bidlisyo sa adlaw. Although alas 7 jes na, usually inga ni may galang oras sa init na. May buntag sa itong mga katropa niya sa mga nagkaraiyang bahin may gala nining Mindanao. Nga nagpaminaw, pinaagi may gala sa ito ang YouTube. Mayong good morning.
3: Good morning.
2: Sa itong mga kaigsunan niya ang anaa sa Kabisayan, pinaagi usab may gala sa YouTube. Mayong good morning.
1: Bullseye.
2: Alas 7 jes na may galandag na sa buntag. Ako sa nitimbayaon na itong mga katropa din eh. Si Danny Boy Kimada, good morning from Mati City.
3: Good morning.
2: Alberto Pedrita Sismar, good morning.
3: Good morning.
2: Nads Kosner, good morning.
3: Good morning.
2: Si Shane D, good morning po, always watching here in Maragusan.
3: Good morning.
2: Nagalagi ni mga kung ano ni mga D, no? Mga pilido D, no? Anong D-E-E ba? D-E-E. Huwag mo ganyan yung apelido ni mo, Shane? Shane D. Kaya ano mga apelido, ha? Jen Kalesa, mayong buntag, katropang Arnel, may buntag sad. Si Jen Kalesa, no? Katropang Jen Pigarido. O si Kuya J. Imas. Good morning! O sa itong mga katropa diya sa... So may nagtanao, diribi ako sa ninyo. Kay isa na ka-silpon akong gamit, ron kinalubat ako silpon. Nilaging manglaag, tanga dito na magbalik-balik silpo. Aras ako sa mga katropa na to, may galas YouTube. Ellen Tiong Son, good morning.
3: Good morning.
2: Kurianong Hilason, good morning. Boss, makatawa ko sa debate ni Falsis o Kong Irise. Grabe argumento ni Mahuyang, oy.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ako nang, ato nang i-retrieve, Gab. Ining debate daw ni Kuan ba? I-retrieve ako na ito, namakasyon, mangod mi Kurianong Hilason. Nag-local tour mi ba? Niya, gagahapon maging mi sa hapon nakabalik. Muna nga, medyo, di pa kayo ta, wata ka preparang mga video, pero naagi hapon karon mga katropa. And yung debate ni Kwan, ni Leon ta ni, debate daw ni Attorney Falsis o ni Kong Irise. Ano nga, Leon niya.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Arturo Canoy, mayong morning, Sir Arnel, watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Abel Manlangit, good morning.
3: Good morning.
2: Good morning, sir. Greet ako. Happy birthday sa kundua kapamangkin. Nga ga-birthday karon si Earl Bryden og Joy Joy og si ako sis-in-law Jonah Rosero Dayapera watching from Dipolog City.
3: Good morning.
2: Morning and happy birthday sa mga nag-birthday.
3: Happy birthday.
2: Alfredo Hikali, may buntag mayong good morning boss. Attorney na po lagi. Exciting na karong Webes kay magsugod na ang BRC gikan diri sa Sydney, Australia. Good morning and salamat kayo from Sydney.
3: Thank you.
2: Si Richard Haiktin. Good morning, idol. Katropang Arnel. Shout out to my wife, Lizelle, watching here from United States. Good morning.
3: Thank you.
2: Glenn Unguria, may buntag.
3: Good morning.
2: Abil Manlangit, Nindot Jud ang Santon plus coffee. Tag 170 ang box. Diris Dipolog, naaba gold ana, sir. Kay Gaasco, ingon man nga, kapsul ra daw ang naadili kape. Wa pa to pantong butika ina nga Santon Gold Coffee Mix. Mananay gold ana basi ko pa moabot sa ilang butika. Hearty pindula, no. Good morning po, lagi ako nakikinig sa iyo. Shout out from Manila. Good morning.
3: Good morning.
2: Si Giovanni Lopez. Good morning sir. Permi ko naminaw nimo sa YouTube. Shout out kay Gary og ni Ivan. Dires Balamban, may buntag.
3: Good morning.
2: Jesse Lozarito. Good morning, Dol. Timbaya na ko. Akong, timbaya na ko si Isang nga nagpatulog og bata. Natulog bata. Timbaya daw na ko si Isang nga natulog pa og si Butyok nga naglugit og kupras. Sa Purok 7, kabakungan na bunduran Dabaw di Oro. Pero nga di at chok og lugit ng kupras chok, ha? Ay, kumpiyansa ng... Bakit ba kayo ng kuhan? Kanang pang lugit sa kupras, ha? Ay, kumpiyansa ni Anacho. Kaya ba sinog ma-apili mong kumagko niya kalugit? Alas 7.14 na may galandag na sa tubag.

0: kanila o iway sa mga balatian. Ginoo, kining tanan nga mong ipangayo kung makatabang o makahatag ka na mo o mas makapaduol ka na mo nganha ka nimo kung nahisubay kini sa imong kabubuton, hatagi kini o katumanan. Apan kung nahisukwahi kini sa imong plano sa among kinabuhi, ginoo, hatagi kami o hatagi kami sa mga mata nga makakita, sa kasing-kasing nga makapaniid kung unsa ang imong plano nga ni sa among kinabuhi. Among mga kaigsunan nga naghambin og balatian, ikapaintahon sila. Hining tanan among ipangayo, ipasalamatan pinaagi sa imong anak, si Jesucristo nga among Ginoo. Kaya sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Tropang Arnel Cortez.
0: Tawa ko ba kay naay butang si Jay Promising diri ba nga falsos in unum, falsis in omnibus. Okay, kung managa daw ang panultihon mga igala sa Latin. False in one, false in all. Falsis in unum, falsis sabi noon. Falsos in unum, falsos in omnibus. Nahin mo ng falsis kay... Basta bastas falsis, no? Alas 7.22 na may gala, dagdag sa tubag, panagubaduban!
2: Bullseye!
0: Arita may gala sa mga dagong mga katigaran, itong ataga, pagdagan sa mga headlines. Sa mga balita, may gala din sa itong lalawigan. Hindi may gala sa ito ang area of responsibility. Ibaro sa mga gala sa mga balita nasudnon, mga isyo nga itong ataga, pagtagan.
2: Bullseye!
0: Una mga igala sa balita. Sa balitang lokal mga kaigsuunan, ang Davao Light and Power Company giilang pinakaubos nga singil sa kinibayagalang maningil o kuryente diris Davao Region. No, kay naras jis ilaha may galang kuan. Sani, kining residential. Oo. Mantag ipadayon, no? Mantag ipadayon mga higala kay ining mga taga-Tagum, no? Di mas pag-unsa, no? Matay labot ana mga higala ng ilahang mga katikaran dias Nordico. No, ako mingon jud ko may gala, wa jud ko ilabot ana. Og wa sa gyud ko idapigan. Na pati ganis mayor oy gani ningon na magani nga usa man ning bisikleta tabangan. Diba? Hinaot ko nga ang mupuli, no, kay naguok man akong tiyan bay. Nangita gali nigliplipan. No? Ang mupuli naman gining Davao Light kay daghan niya mga problema mga igala sa mga electric cooperative. Kini may galang kakuwang sa kuryente. Kining kanunay di man kanunay but brown out nga dugay dayon ma-address. No? Og kini mga igalang mahal nga singil. Nan gipailaman gyud diha sa tuagod kanang ginaingon bitaw nila mga igala nga tawagan na kanang owner consumer owner. No? O member kay kooperatiba man lagi. Pero di man gud nababati sa mga tawo nan. Karon with the ano, namupuli ang mga private. Kita may mga panaganag gyud tas private. No? Kay unas tanan private na negosyo na. Ang unahon gyud ana mga katropa, no? Ang unahon gyud ana ginansya. No, kay kining mga kining kuryente paginahanglan man sa tawo ron. Kining tubig paginahanglan sa tawo may gala. Ginegosyo ni sa atong gobyerno. Karon ang atong gobyerno kay mainutil man lagi. Imagine kada ko untas income sa gobyerno may kung ang gobyerno pa lang unta may gala gaati man sa kuryente na to. Di na siguro ta kinahanglan pang mangutang may gala ngantos. Ang atong mangutirada dres Pilipinas is franchise, no? Franchise ba atong imbis kaya trabaho na sa gobyerno, atong isalig na to dito sa uban, no? Isalig na to sa pribado aron may muhatag og serbisyo. So ang sa gobyerno income na lang, tax na lang, no? Pero para saan ang nahitabo may gala sa kining isara gyud kabuok nga national highway mga gala sa kurinte, no? Kaya ba ang NGCP or National Grid Corporation? Nga, kani may gala na pukor, nahimong transko, iyas gobyerno. Karon, ang iya may galang katungod sa gobyerno, iyang gi-delegate nga to's private. no, nga mga company nga 40% puro incheck.
3: Pinawang!
0: Diba? Dako kay nag-inka mga katropa unta. No? Kay mora gud na nag-inusara may gala nga kanang transmission line and company mga higala sa nasod. Power source daghan. Dahil mga kumpanya may galang ga coal plant, no, na hydro, na daghan, no? Arisan ka may galas distributor na siya daghan, na cooperative, no, na siya private. Pero isa ra yun may galang transmission sector. Ang anaara mga higala sa NGCP. Kaya po na ito naghihop na sa gobyerno, iya masagihatag ka ito sa private. So, mo na mga higala, nga na bang kahadlok sa tao bito, no? Kung private na ganit mo duma, mga kaigsuunan, kung private na mo duma sa butang may gala nga iservisyo nga doon sa publiko sa tao, mga katropa, murabag batiyon sa tao ang kabalaka, pero sige na lang, basta matarong lang yung servisyo. O niya, unta, you will not become ni atong ngigirin mga gipang reklamo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay, kini mga igalang kurente, musukot kayo sa dili, panginahanglan o na ginato ni Ronya, mahal man sa kayo mag-solar-solar ta. Di pa taka set up, ana. Kini ganing diri sa may Davao Oriental, no? Kini yung Dureco, kandidato sa ding Dureco, mga igala. Kuya, sa di may gala ng Dureco, papanauton, tinuod lang. 24 oras, may gala. 48 hours. Di ha, pag kasulay, may gala, og. May gay kayo nabawi, may gala, nindot kayong lugar sa barangay Luban sa Mati. No, no, pag yun lang, madiscovery ba? Pero nindot kayo, di. Kay sa kurente? Ay. Nindot ng lugar, kurente na nagyukulang. Alas 7:27, may gala samtang sa itong pagpanagubanuban. Sa dugan pa na ito, may gala katikara, diskuta na ito karon. Hindi mga igalang panghitabo sa atong nasod. Karong adlawa, no, balik na sa Senado. No? Tanaw na ito ni majority kung ano ba sila ikasukol. No? Kay sa nakalabay nga, si Mana, nang walk out man to sila. Pero ang walk out strategy ra ko na to, mga katropa. So karon may gala June 1, no? Lunes. Balik ang atong mga senador nga mga balat sibuyas. Balik si Erwin Tulpo, mga igala, basig na po iaway sa mga magtiayo nito. Yeah. No? Good morning, sir. Asa namang yun may magbayad nga nag-ingon naman ang Davao Light nga sila na'y maningil. Naghatod pa man og billing ning Nordeco. Murag karon pang bulana. Taman, no? Murag Nordeco pa ron. Kaya mo adya, Nordeco pa man na. Oh. Pero June, ani, dukdoko na nako ni sila. Asa namin magbayad, ani. Wa jud ayo ang servicios Dureco. Tawa ni ano, ni comment na skibin sa ipandrio. Alright. Samta may gala. Pangulong ba Bongbong Marcos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gitubag mga katropa, mga pamahayag sa iksoon. No, nga si Senadora Amy Marcos, bay, kalabot ni ning ginaingon nga targeted. Ang mayoriya o majority, nililagi daw targeted, no? Naalagi daw sila'y kaso. Pero ano hot doon man sila po? Ayaw! Ana pas BBM may gala nga, di na targeted. Naalagin sila'y mga kaso. Ganong gilang purnas man sa sila? Ayaw! Di ba naman ito may gala katinga? No, wak man siya. Pati sila bilyar karon, no? Pati sila bilyar may gala na. Guha na saan, no? Aksyon na sa kabalaka kay posible may gala nga mag-atubang og abay daghang mga asunto may iksoon.
2: Bullseye!
0: Gaya pala ura ko ito akong charger gato sa dapit sa karton. Ako nang i-charge ako ang cellphone. Para di masimabiyaan ni itong mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, kanalosa, may gala itong hataga pag nagadiskuta na ito. Hindi may gala subag ba nag-uban-uban o ato nang liliosad kining debate ni Palsis o ni Kwan kining Congressman Erice. Mga kinis Palsis, grabe ni ka dedicated, sa manili, pink lawan ba ni siya o BBM ni siya?

0: Oras may gala doon tayo, 30 minutos na pasado, alas 7, buntag, 7:30 na yun, mga katropa. O, kinimbahin na doon, ganito sa Santone Gold Coffee Mix. Pangutan, ano nyo ng inyong butika niya, ha? Kung naaba sila ay Santone Gold Coffee Mix. Unya, ina sila nga, may uman din ang ubang butika nga. Kuan man na, kanabang, waman may Santone Gold Coffee Mix, Santone Capsule lang. Kay, basing mo yun sila, waman na, naain taon, ha? Basig, wa lang sila may gala pa madilibiran or wa sa sila kaibaw. Para ina sila nga gusto mo ana kay para madelibera ng mga butikaha og diha na mo palit. Okay? Ang Santone Gold Coffee Mix may gala dunay mangustin, aduna kini mga higalay malunggay, adunay turmeric og chia seeds nya, aduna bagyo glutathione og collagen, makapahugot ni sa tong pamanit mga extra nawara gud ako ang naong buyag. Oh. Bisa giligo na nagdagat may gala pero buragya pug way way touch sa. Ay, sila ka. Komentaryo lang katropang Aril. Ay, lagapila ng naong. Ito. Mayang buntag, Matano Balista. Mayang buntag, sir. Galanog-lanog ka, Dris Ubay Buhol. Salamat. Good morning.
1: Good morning.
0: Kevin Saipan, unta mapulihan sa ng Durico sa amu adol. Mawito na may galay ato sa gipangandoy, no? Kay, daghag dindot laagan sa inyo sa Davao Oriental. No? Kani-ganing diri sa may Barangay Luban, no? Naabatay video diya, Gab. Wala tay video, no? Katong sa ilang overlooking. Wala pa masense akong asawa tong video. Ang katong video lang diya, katong namaktas mi ni Kapitan, no? Sige lang, katulas sa ipakita. Katulas sa ipakita po. Kuha na sa teaser, lang sa teaser. Jocelyn Tipon, mingaon, jug ko basta Sabadog, Domingo. Kay, wala man kay live. Mao balik-balik ko na lang na kung tanaw yung mong balita sa YouTube. Ingos Jocelyn Tipon, grabe siya na. Mag-break sa kung tanin niyo og Sabadog Domingo. Kaya para mingawon sa buo. Oh. Si John's 1028, maing buntag sa tanan, uwahi ko. Wapa ka na uwahi, kay alas 7 bago gasugod. No? Ato nang tumano ng alas 7, kay mo po may inyong pagkuan po. Kay mo sayo ko, di ba sa mo mananaw? So anak kita sa alas 7. Okay na, Gab, atong nindot kayang lugar, mga katropa. Pasalamat lang dahil ko, ha. Kaga, di ato mga igalang koan. Yatong Sabado, no, dito miss Barangay Luban, mga katropa sa Mati City. Kaninga barangay, apil ni siya sa tulo ka mga barangay, mga higala nga, dili ni mo agion dito sa Mati. No? Mauni sakop sa Mati, pero arikas gobjen mo agi. No? Diha ka mga higala, una diha ang Langka. Kining Langka, no, Mati City man ang Langka. Sunod sa Langka, may gala Luban. Sunod sa Luban, may gala Kabuaya. O niya, kini, dulit ni may gala dito sa Makambol. Niya, tuyok na din ni may gala unta, paingon sa Mati, pero wa pa man makarsadahi. Munang muhangi unta na diha, no? Makarsadahan na para mas ma-discover ng inyong lugar. No? Kay, nindot kayo mga katropa ang maong area. Na ay Libtong Island, nga naadada may galay sa tawag nini, Nuybi Mil, kabuok nga Red Flying Fox, o katong kwaknit may galang murag tao na kadako. Lalimang ka ana. O kapakapahan ka na may galang makaingon yung kagwakwak. Salamat dahil kayo kang kapitan, punong barangay Robilin, Basas Cup. Salamat kayo. Kanang akong gibit-bit diha mga katropa kabaluka. Kanang gibit-bit na ko diha mga igsoon. Kuana, mga Escohido, na ay Mulmul. No? Na ay mga pasak klasik-klasing isdas bato. No? Nya gihatag ra ng kapitan mga higala pag kalabdabes kay basta na tagbag og hinigop og sabaw. Oh, nasa liplipan kana liplipan lang mga pinting para tuha sa isda dito eh. Oh, kay anha man dagi ka nang kini mga isda ato pamaliton diri sa Tagum, Palingki, may higala na agi kan sa Barangay Luban. No? Perting daghana may galag isda dito.
1: Bullseye!
0: Ang nakapait lang kay wa man ko kuan ba? Wala ko kadalaog ka ng icebox ba? Diingos kapitan nga na, namoy dalang icebox. Kung saan lang icebox? Kap, sun lang ice kindi. Sa dili, butangan nag-isda. Ay, kay wa may among dala mga katropa, no? Kay ligo, na lagi naso na huna, lagi niya kaon. Sus, kay apil man ito, padadaan pa man diig ka ng mga labas niya eh. Yan mo, nang mabalik ko dito. Ang problema lang, no, ang problema lang yun, Guwapo kaing lugar. Ang problema na lang yun, mahigala ng lugar, ha? Kurinti. Maurag yun na mahigala yung problema, no? Kurinti rin yun. Alam mo, kag ni burnout, mahigala, isa kaadlaw ni uli na lang, miwapag yung musiga. Puryabuyag, mga igalas, duriko. Kaingon gani ko, basig tanga nordiko pa yun, nag-repair, aning... Pero di man dugaya ni burnout, mga higalag, mga alas 11 siguro to. Udto? No? Ni uli na lang yung mga higala pagkasunod adlaw, wag yun, musigag yun. Kada kong inotel man din yung duriko di ay mga higala di sa mati area. Usa na may taon.
1: Bullseye!
0: Oh. John Jampon, Sir Suito, kayo ka sa balaod. Pwede yung ka mag-attorney. Wala ko di pa ko suwito ng balaod, oy. Simba ko naman yung taon. Makabalo na ta, kaya mubasa man ta. No? Rolando Morgades, presyoso, no? Mayong buntag. Mata na buntag sa iyo, ani, kaya magsugod na pod o masimasi o brigada eskwila. Uyaw, nis manong Rolando Morgades, presyoso, kaya magmasimasi daw siya. Kevin Saipan, pakauaw gani sa mga taga-laing lugar dol. Bitaw, no, nindot pa yung tayo inyong lugar. Dayuhunon? No, kay, ano, no, kung ano man na, kanang, permi naman ng badas. Permi naman ng dahi, badas. Dahikan, no, kana mga ingana diha. Puhada. Na may ubang area may gala nga. Mato ka puhada, way isda dito. No? Ina to dito, panagatan. Oh, diri may gala sa Luban area. Nindot. Gwapo kayo na diag na ayaw may mga, kana mga Airbnb ba, kana mga, may kuha, parintahan ditong balay, waman. Okay, barangay raman na mga kaigsunan, 1,700 na kabuktao.
1: Bullseye!
0: Nindo po yung anong barangay, umuwing kag mag-weekend escapade ka mga igala. Okay kaayo, dool dagat, no? May mga sudan nga labas kaayo. Problema na lang yun, anong lugar, kurinti. Kurinti, busa. Kamudi ang mga taga Davao Oriental, panawagan na mo. Okay, para mapariha na diri mga higala sa Davao del Norte nga o Davao de Oro nga napulihan sa
1: Bullseye.
0: Basta di mo taro sa serbisyo, posible yung kang mapulihan.
1: Bullseye.
0: Okay, alas 7:38 na, tibanban ang ilado nga source sa isda diri sa Tagum, Panabo, Davao, sir. Gekan na po nagluban. Isa na ng kumbrahanan. Kuha dito kita kung mga higalang mga labas kaya mga liplipan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tracking, diagikan, tibanban. Oh. Na may dagambong isda diha. Mga katropa. Alas 7:39 na ang tagna mga higala sa buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Arita sa ato mga higalang iskutanan kay karong adlawa bay. Mubalik na ang mag-atubang na ang minority o majority. Tanaw na to ni Og, naabay mudagan, na ba po'y walk out? Kay ready naman kuno sila makikatubang sa majority. Murag mga batang gamay ni ato mga senador, may galamrag wak maanad. Og, di naging kuno sila karong panahon na mo atras. Mayong buntag, minaw mi ni Modris Mate, gika ni Daryl Tanggali. Mayong morning diha.
2: Good morning.
0: Last man, wala maapil sa flood control katropang Arnel. Diosdado Cañete. Good morning, sir. Arnel, di ba na kang saldi ko ng duriko? Luoya pong saldi ko, no?
3: Ayaw!
0: Apil ang nordiko? Daga na ini pa nag-iya si Saldi ko. So, matod pa mga higala ni Pangulong Bongbong Marcos, gab katong kang BBM mo tiunaho na to, no? Matod pa ni PBBM mga higala, dili tinuod ng targeted sila. No, dili tinuod na. Pero sila rin ay kaso karon mga higala. Ang kulungan mga higala ni Senador Jinggo Estrada giandam na kay naka-bail siya mga higala sa plunder yata, pero sa graph nasa kaso nga non-bailable. So, ready na si NBI Director Matibag. Anong mat NBI na may tigda kopron? Wala na police ba? Akong napagkahibawa may gala police manon tayo mo dakop. NBI naman ro. Unya gibuo karon mga higala ni Senador Alan Peter Cayetano ang Namay Blue Ribbon Committee. Gibuhatan ba yun ni Blue Ribbon Subcommittee, no? Kining Blue Ribbon Subcommittee nahitabo naman na sa una, no? Ang chairman murag membro sa una sa Blue Ribbon Subcommittee si Kuani Trillanes. Unya ang ilang gisgutan mga higala kaduyatang mga anomalya sa City Hall, no, sa Makati.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya gigamit man doon nila mga higala nga, kuwan, no? Gigamit man doon nila mga higala nga, birada, bato, kambina, ay ganyan to. No? Karon, na ay buuhon nga sa Blue Ribbon Subcommittee, nipalag na saan may higala si Soto. Kaya gano'n ko nung magbuo og subcommittee para mga higala sa flood control. So, sige, purpose aning minority. Di sila musugot nga maimbestigahan ang flood control, no? Kay giali nga sama gid ila mga kalag mga higala karon nga ang majority na ning kamot sa yun. Nga imbestigahan mga higala gyud ang flood control. Dapat lang, no? Dapat lang. Pagsalig sa tawo atong gisgutan diri mga higala. No, ato sa paminaw sa BBM kay us BBM nga worst na daw karon ang Senado bay. Minawon siya na ito, eh.
1: XFM Katropa.
0: Sige.
2: Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman na
0: kusgi daw kamay, Gab.
2: At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na, at ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila pa naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na. Ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang ating ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon. Patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, kinuha, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman tsaka sa DOJ, ang mga findings nila, ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Eh, kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. And I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, eh, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, hindi walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng PAMA.
3: Thank you, sir.
1: Thank you. Bullseye!
0: Oras may gala doon tayo 45 minutos pasado, alas 7 bundag. Good morning, diha. Pasensya na, wala ako mabasa kaganina, no? Henaro Solas, Sir Arnel, Idol Jude Taka, sa Tagum, na ako diri sa Australia. ikaw ra gyapon akong ginatan-aw. Ay, mauaw ang putana, mamoy. Oh, sir, de. Salamat kayo, sir, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kuya Toto, Villanueva, Christopher, Villanueva, good morning, katropa. Asa man ni mo i-deliver? Asa ba i-deliver? Nel Wing. Si Kuya, kung ano eh? Si attorney, di ba sa basta ni? Ako ning tukayo, attorney Arnel Awing. Ang buntag ni mo diya, attorney.
1: Oh. Bullseye! Bullseye!
0: Shout out diha ngay. Ang buntag ni mo diya, attorney.
3: Good morning!
0: Romy Sato Arisgado. Shout out, sir, from Cebu. Solid Duterte Bidere, Cebu.
3: Good morning!
0: Merlin Herbosa. Good morning, sir Arnel. Always watching. Jod, minimutungod sa mga isyo karon from Labangan.
3: Good morning!
0: Attorney Emmanuel Mahipos. Attorney, may buntag, attorney.
3: Good morning!
0: Kuya To, Villanueva, si Israbel Intong.
3: Good morning!
0: Giblind anang mga tao about anang DLPC versus Nordeco. Wamilabot anang inyong kuwan. Diyok ko, pakialam de ang ako, drag, kinse, baka servisyo, we burn out, burn out. O, kana. Kay, hassle kay ning amo ang negosyo ba yan ni? Unya branautan ra kamay gala og dugay kay sa kaon dito sa Mahayahay. Unya inigbayad nimo mga igsuon down to the last centavo. Ibayad ba yak gyud nimo na? Oh, dili ba angay umatarong lang may gala nga mo demand sa tagjustisya bitaw? So, wa mi labot diag bagunsa ng Nordeco diag DLPC. Eh sa pagbagsinumbagay na sila. Basta i-maintain ninyo ang servisyos tao. Maura gyud na siya.
1: Bullseye.
0: Sorry. Hoy, pahawa diha, pakaulaw lang ka. Good morning, katropa. Itong video ni BBM. Ayun, nag-awayas BBM diha. Kaya ito ba nang isgutan ron? Again, well, good morning to attorney Arnel Awing. Akong katukayo, may buntag di mo diha nga eh. And, di basta-basta ni? Oh, Maricho Barbarona. Good morning, sir Arnel. Bakalagot, maminog, bakakon. Okay, matun ba ni PBBM? No? Kini ba nga nagkakasuhan kuno karon mga igala? Dili daw ni target, kundi resulta daw ni mga igala sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Okay, ang rason niya, mabaw kayo. No? Mabaw kayo ang rason. Yung siya nga, dili man na target, kaya dili man sila majority sa una. Karon naman na sila majority. Regardless, ang punto niya, target ninyo, katong potential, nga makita ninyo may gala nga musuporta kang BP Sara Duterte. Muli klaro niya. Kaya huwag di pa, be, sige daw, kasuhi daw ninyo sila tulpo. Be, kasuhi daw ninyo gano'ng may klaso. Habang si BBM, si Martin Rubaldes, o.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman, nga magtinabangay man karon mga higala, ingos BBM, di lagi na target. Una, ingon si Asidre, no? Si Asidre, mga higala, kuana siya. No, kanang, kuang gyapon na, Alipuris gyapon ng Martin. Oh. Iyon ba si Asidre nga, dapat sa ombudsman ra kuno, mga katropa, ang kaso sa flood control. No? Sa ombudsman ra gyud dapat buhawid. Okay. Pangutana, mga higala, kinsay gabutang anang tao diya sa ombudsman nga si Buing Rimulya? Diba? Because we will apply the same argument the way mga igala they criticize Samuel Martires of ombudsman mga igala during the time when the ombudsman says mga igala wa may problema na kang Sara when it comes to confidential fund. Diba? They applied that reasoning mga igala mudapig manjuka. No, mudapig manjuka kay gibutang man kang Duterte niha. And in fact mga higala no in fact in Madriaga's script. Sa script ng Madriaga ba? Di ba? Ingon siya, appeal si ombudsman o former ombudsman Samuel Martires Megala na nakadawat og duffel bag. No? Duffel bag ba ilang term? Lahis sa sila malita may igsoon. Di ba? Oh. So we will apply that same reasoning. Ato lang ikuha nila. Kay, oh, kami, no? Ang gusto sa tao Megala, independent. O gadili, basta-basta may gala ma-impluensyahan ng investigasyon. No? Karon, yado ni mo sa ombudsman. No? Mangutana na sa kubalik, kinsa may gapili ni Buing Rimulya? Di ba si BBM?
1: Bullseye! Bullseye.
0: And do you think mga higala nga dutan yung pag-ayong BBM na ni Buing Rimulya mag-igsoon ng iyang busing? Ha? We were not born yesterday. Ay datan yung ilara. May baton pa mga higala ni Asidre nga diharagin na dapat sa ombudsman. No? They're trying, may gala nga, di mapaingon diha kay, labi na karon majority, no? May isgutan eh, kay ilang tanaw may gala, bulabog yun. Oh. Karon kay, si Senador Alan Peter Cayetano, mga kaigsuunan, ni kuan man, no? Ni Himo, may gala, o Blue Ribbon Subcommittee, na hitabo naman na sa una, ni Palagdasad, mga gala, si Soto. Ni palag si Soto mga kaigsuna. Gano man mo palag man siya. Nga, ang imbestigahan, baka sila labot sa blood control. Kung sa mandaining minority kunuhay karon mga igala, tigtabon sa blood control. Kay, ang isa bayaan nila may igala, si Lacson o sa iyong Lacson, wala man ni mastermind. Ah, kabuuang. Bilyones may igala, gikawat ninyo sa atong nasod. Sa atong panudlanan, unya may lamog, may on lamog, wa man ni mastermind. So sabay pasabot ninyo kay mastermind, pasagda na lang nato ni. No? Iya na dapat mga higala. Kay kung iya na sila may gala mugukod nga to sa impeachment or accountability may gala against the vice president, dapat iya na sa may gala sila kamadasigon. Nganong happy birthday naman ng tinuhak. No? Iya na sa sila unta may gala kamadasigon nga mugukod may gala, labi na sa katong kawat niya nahitabo mga katropa sa flood control budget.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di, kay, basta flood control na isgutan, may gala, ihaytabon. No? On the side, may gala sa House of Representatives. Ada sa si Asidre nga, di na dapat ito sa Senado ibutang. Tubag sa di may galang pastor nga buitila. Matun pang abanti, may gala nga, ganun kasuhan pa ba na si Martin Romualdez nga naghilom naman na? Pastilan nga utok, may gala kalasag utok, ay. Paitag yun, no? Wa ba ta may gala eh? Legal background, illegal background man ito ah. Pero, makaingon sa ta may gala nga, ngayon na naghilom-hilom, nagpasabot na yung waysa. Lain ba yan na maghilom-hilom, may gala, labi na yung mangutot, gab? Kanang hilom-hilom mo rin, ang utot. Inom sa kong Santon Gold, mga gala. Di ba? Maying buntag diha, Joby Ustos Armudia. Desi Bangkori. O si Kiriko Kulyamo. Kiriko... basta mauna na, eh. Gabi gini atong gobyerno. Gibuguan namang yod sila nato. Maulagi? Gorilla TV. Good morning, Attorney Solid. Ma-pressure ba sa tanin nyo? Maupara ba'y pagpa-enroll na kuha ng loose call? Lugay na kong plano-plano, ana, 2016 pa, mga igala. Karura na yun. Nauna man yung minyo-minyo na to. Yasan si Kuandre, oh, Abdul Isiri. Oy, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maying buntag dia. Katropa Karnel, good morning. Watching from, asan ni dapat? Isabela, City of Sabay Basilan, mga igala. Good morning, salamat.
3: Good morning.
0: Lani Waga, good morning sir. Maglagot yung kong sa minority sir. Isa nang gyud tumong nila ana. Aron lang gyud mapalagpot si Sara. Kilata na lang unta na sila ba? Di punta ka request sa kilat may galang unahon sila no. Uy si Reverend Father Rainier Dan Di Castro Father, may buntag ni mo Father. Morning dia Pads, no? Gusto mga kalagayan natin dyan, Pads. Importante ay ipasa ang corona, Pads, ha? Dapat ikaw rin yun, ha? Vivina Batausa, gusto nila patayin ang taong bayan. Jody Mitch Deloria, Birada Dol, watching from Iligan City, solid Duterte Midri. Ako ang mga igala, regardless Duterte ka unsa. Nanlayas naman itong mga alipuris mga igala ni Marcos nga mananaw din, nanlayas na. Ambut asa na to. Si mabutag dia Aril Aril maing buntag Jomar Aporbo sa akong panglantaw ang Senado lang ni. Okay na ba kaning atong kuandre? 30% pa. Ang akong balantaw, ang Senado karon ila jud lubugon nga dili ma-impeach, dili sa impeachment ni VP Sara. Kay bisag unsaon lisod sila og 16 votes. Kun dili sa Ghost Project Control imbestigahan, gusto nila ipapriso o kasuhan ang ubang senador. Kay aron mabalik sa ilaha ang majority, aron mabalik ang mga major committee sa mas blue ribbon. Actually, mga higala, naanay gi-introduce si kuan karon eh. Si Erwin ba? Kining si Boy Bin, si Boy, si Bindalo ba? Si Bindalo. Si Mr. Bindalo. Nasa'y gipalusot karo istorya o GLLCs diya sa may pantukan, may buntag ni Muriha. O Josan Duping. No? Nga, doon ako no'y duha may gala ka mga senador nga mubalhin na dito ko no mga gala sa minority. So, kisa may posible diha. No? O, si mga bilyar baka ha? No? Si Escudero baka ha?
1: No? Bullseye! Bullseye!
0: Si Joel Villanueva ba baka ha? Oh, si Jingo Estrada di na gyud kay wala gi kuan na gani no gi pasinaw na ang iyang bilangguan may gala. Bagong floor wax na ang iyang Aguanta Hotel. Oh. Kisa kaha magakatropa, no? Eh may intriga, intrigiro gid ni may gala ni mga tuhana. No? Mayalang gyud mo sa chismis kining mga tuplok mga gala. Mayalang yung chismis ni si Erwin. Luoyas, Pilipinas. Ay, nga nung nabutang man ang mga tawanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na nakunoy mo balhin. But, pila man sila 11. Balhin agduha mga egala. Di gihapon na ka, impeach. Ngayon man, gawas ko, ilan na sang usabon. No? Kay labanan na ng, amendment sa rules. Pero, di na basta-basta, konstitusyon gaingon na na. Kinahanglan 16 mga higala aron nga ma-convict. Siyam lang kinahanglan aron nga ma-absuelto. So bisan pag hatagan sila duha. 11 plus 2. Pila man? 13. Ah, di malas. Oh, listen, utana ka karon, mga katropa. Ma-impeach ka ha si VP Sara. Impeach naman siya, no? Kada nga, kung kada ka pagutan na tubagunta mo, impeach naman si VP Sara dito sa House of Representatives, no? Impeach na gyapon ang tawag ato. Karon, di ay final mga katropa, kining sa trial sa Senado, nga nagpangagot na ilang mga ngipon, sila adyong, kay dugay pa kuno kailagay. No? Ang pagutan na karon, eh, kining impeachment, musugot kag sa dili, impeachment is a political process. And whether we like it or not, numero ang labanan din hey, mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And when we say numero ang labanan, importante diri ang influence. No? Importante diri mga higala ang dako nga pagsalig, pagtuo sa usa ka senador nga wag yung kamuhimo ana o kining tanan bugtong pamulitika lamang. Kining ilang gihimo, no? Mga katropa nga, ilabang dutan ipiton kini mga naa sa majority karon or yung BBM nga di man daw na ingana kay di man daw na sila majority sa una pero ani na lang kani mga senador nga identified mga higala nga duol-duol ang kasing-kasing didtong Sara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ana na lang, no? Ana na lang mga katropa, muna ilang gibanatan pagkakaron. Now kini mga senador man na sila, sakto sa di mga higalag utok. Sakto sa di sila baid sa utok mga kaigsuna. Bisan pa siguro, ay uban di, may gala, di kabalo mo English kayo. Pero, gatoon sa di sila, no? Mga kaigsuna. Karon, sa sige nilang buhat, anak niya, gusto nila karon imbisigahan ang blood control, no? O niya, mupalag ni Picas, no? Nga, anong na blue ribbon pa? Kato mga senador nga unta, lukewarm ra kang Sara, musamot na sa dumaygala makaingon nga, matay no? Ano mang, basta blurry, tawag ani, blood control na isgutan, mo palag mong gini sila.
4: Ay, yeah.